0: jagoran juyin juya halin musulunci wato Ayatollah Sayyid Al-Kamnai. Hakika wannan rana da ta zagayo wato babu shi wato wani fani ne a cikin zuciyar mutanen Iran, amma duk da wannan biki na juyayya zagayo babu shi, ana ci gaba da gudanar da wannan biki na juyayi ta inda zaka ga mutane suna taruwa suna nuna alhinin su kan titina da rawun akan wannan abu da ya faru a Karbala.
1: Yanzu kuma sai Najeriya, inda ranar Laraba da ta gabata majalisar dattawan kasar ta amince da kurun dokar kafa rundunar 'yan sandan jihohi wadda zai baiwa 'yan sandan tarayya damar mayar da hankali kan laifukan da suka shafi ƙasa baki ɗaya. Kudurin dokar ya yi bayani kan rawar da 'yan sandan jihohin za su taka musamman wajen kula da laifukan da suka shafi cikin jihohi, abin da kike ganin zai taimaka wajen rage matsalolin tsaro da ake fuskanta a ƙasar. Sanata Babangida Hussaini da majalisar dattawa ne a Najeriya ya yi mana ƙarin bayani game da wannan kudurin.
2: Kamar yadda shi kudurin ya kunsa buƙatar saboda matsalolin tsaro da suka yi yawa a ƙasar nan. Cikin kudurin gwamnatin tarayya kamar ita take da akwai Federal Council na 'yan sanda wanda ko su wadannan jihohi za su rinka samun kamar umarni da kuma mu'amalar aiki da ita wannan Police Council, amma ya zama National Police Council na ƙasa kenan gabaki ɗaya maimakon da kamar yadda ake da shi. Na biyu, gwamnatin jihohi suna da iko da kuma dama akan ayyukan ita su wannan 'yan sanda na jiha, amma dai suna da kuma hanyoyi da za su rinka aiki tare da na gwamnatin tarayya. 'Yan sanda na ƙasa za su kula da abin da ya shafi kamar laifuka da suka haɗa jiha da jiha kun da ya shafi ƙasa gabaki ɗaya. 'Yan sandan jihohi za su fi mai da hankali laifuka wanda suka shafi ƙanana na gida na cikin jiha kenan, wanda ba su shafi wata jiha ba. Dabara ita ce kowace jiha da irin matsalolin da ke damunta, kuma kowa ya san irin laifin da ya fi tasiri a yankinsa da wurinsa.
1: Sanata Babangida Hussaini da majalisar dattawan Najeriya kenan. To muna Najeriya, inda gwamnatin Amurka ta lafta takunkumai akan wani dan canjin kuɗaɗe na Lagos da ake kira Muktar Muhammad, tare da kamfanoninsu guda uku bisa zargin halasta kuɗaɗen harmaga ƙungiyar ta'addanci ta ISWAP, matakin da gwamnatin ƙasar ta yi na'am da shi. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoto.
3: Wannan mataki da Amurka ta ɗauka ya girgiza fannin hada-hadar kuɗi na cikin gida a Najeriya, inda 'yan canji suka nuna matuƙar alhini a game da lamarin. Ɗanladi Idris Ahmad, wanda aka fi sani da Ɗanladi Sande, shi ne shugaban ƙungiyar 'yan canji a filin jirgin saman Murtala Muhammad da ke Lagos a Najeriya.
4: Mu ji daɗin wannan lamari da ya fito daga wanda yake yana cikinmu, muna harkoki gaba ɗaya tare. Mu da kanmu ƙungiyanci muna faɗakar da memba ɗinmu, yaranmu zuwa manyanmu, duk wanda ya zo zai harka da kai, ka san wane ne shi, sannan ka tabbatar da cewar kuɗin da zai turo maka ka saya masa kuɗaɗen waje halattattun kuɗi ne ko ko ba halattattun kuɗi ba ne.
3: Yayin da 'yan canjin ke fafutukar neman wanke sunansu, ko wannan takunkumi na ƙasa da ƙasa zai iya sauya akalar yakin da ake yi da ta'addanci a ƙasar? Muhammad Sani Makigal, masanin tsaro ne a Najeriya.
5: Lallai in wannan tuhuma da ake tuhuma shi ta inganta wannan mataki da aka ɗauka, dama shi ne mataki na gaggawa in za a tuhume ire-iren waɗannan, a tabbatar an daƙile dukkan hanyoyi na shiga da fita na kuɗi. To wannan ba ƙaramin nasara ba ne, saboda ainihin yaki da ta'addancin hanya na farko, ana amfani da hanyoyi da suke samun kuɗin shiga da kuɗin fita.
3: Yanzu dai kalubale ya koma kan hukumomin tsaro a Najeriya, waɗanda al'ummar ƙasar ke dab da yanke ƙaunar ko za su iya kare rayukansu a yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara.
1: Bayan da matatar man attajirin Najeriya Aliko Dangote ta bayyana siyar da hannayen jarinta ga 'yan kasuwar da ke shawar siya, hukumar kula da kasuwannin hannayen jari ta ƙasar ta umarci a dakatar da sayar da hannayen jarin da matatar ta kaddamar, saboda a cewarta tsarin ya saba wa ka'ida. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da masanin tattalin arziki, wanda kuma ya share tsawon shekaru yana aiki da kasuwar hannayen jari ta Najeriya. Alhaji Shu'aibu Idris Miƙati ya bayyana mana fahimtarsa a game da wannan taƙaddamar.
6: A ka'ida, sai da hannun jari a kasuwar hada-hada hannun jari ya kasu kashi biyu ko uku.

0: farko akwai abin da muke kira public placement, wato a kira duka duniya mai so ya zo ya saya. Kafin kai wannan, dole sai ka je hukumar hada-hada hannun jari, ka nemi izini, akwai ƙa'idoji da za ka cika. Sannan akwai salo na biyu, abin da muke kiran shi private placement, wato zan sai da hannun jarin amma a mutanen da ni na san su. Wancan Malam Muhammadu Kawo Sisi, Kingsley Kawo Anini, wannan ya kawo, to haka ake bi.
1: Daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da ka ambata, wanne ya kuma matatar Dangote ta yi?
0: Kamfanin Dangote suka ce za su yi a turance private placement. Haka ce private placement ba lalai sai ka je ka nemi izini ba, amma in za ka yi public placement, duk duniya za ka kira 'yan Najeriya baki ɗaya ko duniya su zo, dole sai ka je ka nemi.
2: Masararo, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na RFI.
3: Ranar 18 ga wannan watan, gwamnatin mulkin sojin Nijar ta rubuta wa kotun hukunta mayar laifuka ta duniya ICC da ofishin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres wata takarda domin sanar da su ficewarta daga kotun a hukumance. Nijar ta ce matakin ya biyo bayan shawarar da kawancan su na AES da ya kunshi Mali, Nijar da Burkina Faso ya yanke a watan Disamban bara, inda ya sanar da raba kayansa da kotun. Abdulkadir Muhammad, mai rajin kare demokradiya, ya yi mana tsokaci a kai.
4: A iya cewa wata alama ce da su sojojin suna yi ma kansu zargin wani abu da kansu da kansu. In babu kira mi ya ci gawai. Tun daga ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023 kawo yanzu, an aikata abubuwa da yawa na karya haƙƙin ɗan adam. To alama ce wadda take nuna cewa suna yi ma kansu tsoron a hukumta su a wannan kotun ƙasa da ƙasa. Kasancewar ƙungiyoyin kare haƙƙi ɗan adam na duniya irin su Amnesty International, Human Rights Watch da dai sauransu sun gabatar da rahotanni na cewa ana cin zarafin bil'adama cikin ƙasashe uku na ƙungiyar IAS, wanda hakan ya sa tun a bara suka yi barazana cewa za su ficewa daga cikin ita wannan ƙungiya. A tire ba ta raba kare da kura. Ita CPE, ko kana ciki ko baka ciki, in dai ka ci zarafin bil'adama kuma akwai waɗanda suka shigar da ƙara a kanka, to dole sai ta hukumta ka.
3: Comida Nijar, inda wasu majiyoyi da ba na hukuma ba suka ce gwamnatin sojin ta miƙa wa Libya 'yan ƙasar ta 22 da ta tsare tsawon wani lokaci, ciki har da wani babban jami'in soja da ke da kusanci ga Prime Minister Abdulhamid Dibaiba a wani yanayi mai cike da sarƙaƙiya. Ko da yake zuwa yanzu ƙasashen biyu ba su fito suka bayyana ainihin abin da ya faru ba, sai dai hakan na faruwa ne kwanaki kalilan bayan wata ziyara aiki da Prime Minister Niger Ali Lamine Zan ya kai kasar ta Libya.
5: RFI.
3: A makon da muka yi bankwana, gwamnatin Ghana ta soke duk wani lasisin mallakar bindigogi da aka baiwa fararen hula, matakin da ya fara aiki nan take tare da kaddamar da wani tsari mai tsauri na tantance masu neman lasisin. Hadiza Idris na dauke da ƙarin bayani.
6: Yayin jawabinsa a wani taron manema labarai, ministan harkokin cikin gida na kasar Muntaka Muhammad Mubarak ya ce matakin ya biyo bayan yadda ake ganganci wajen amfani da wasu makaman, inda ya kara da cewa matakin zai taimaka wajen kariya kan matsalolin da za su haifar nan gaba. Ministan ya sanar da soke lasisin makamai fiye da 2,000 da aka karbe a kokarin tsaurara dokokin sarrafa makamai da rage waɗanda ba su da rajista, inda ya kara da cewa a ƙarƙashin sabon tsarin masu neman lasisin za su sake yin rajista tare da fuskantar gwajin lafiyar kwakwalwa, gwajin miyagun ƙwayoyi da kuma horaswa kan amfani da makamai. Gwamnatin ta ɗauki matakin soke lasisin ne bayan dakatar da wasu kamfanonin tsaro masu zaman kansu da ake zargi da yin amfani da kakin jami'an tsaro tare da mallakar makamai. Daga bisani, gwamnatin ƙasar ta sanar da cewa za ta bude wani sabon tsarin rajista domin baiwa masu makamai damar sake neman lasisi bisa sabbin ka'idojin da aka tanada.
3: Watanni bayan kifar da gwamnatin shugaba Umar Sissoko Mbalu na Guinea-Bissau ta hanyar juyin mulki, kwamitin hafsoshin shojin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ya yi watsi da zargin da aka yi masa na cewa dakarun su sun karbi cin hanci lokacin da suka kai ziyara aiki a kasar. Hawa hallar gungunzo ta hada mana wannan rahoton.
7: Kwamitin hafsoshin shojin ECOWAS din cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayyana zargin a matsayin mara tushe bare makama, kuma babu wata hujja da ke tabbatar da cewa jami'an su sun karbi cin hanci. Kwamitin ya ce sun fuskanci wasu gidajen jaridu na yada rahotannin cewa jami'an su sun karbi cin hancin a lokacin da tawagar su kai ziyara a kasar Guinea-Bissau tsakanin 19 zuwa 23 ga watan Yuni. A cewar sanarwar da kwamitin na ECOWAS ya fitar, ya ce ba su samu wani koke ko kuma shaida daga shirin tabbatar da zaman lafiya a Guinea-Bissau ba ko kuma otal din da jami'an suka sauka game da rade-raden da ake yadawa. Yayin ziyarar dakarun sojin na ECOWAS sun gana da mahukuntan Guinea-Bissau da kuma masu ruwa da tsaki kan yadda za a aiwatar da shirin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kasar wanda aka yi wa gyara. A watan Nuwambar bara ne aka kifar da gwamnatin shugaba Umar Sissoko Mbalu ta hanyar juyin mulki, kuma tun daga wannan lokaci General Horta Inta ke jagorantar kasar ta yammacin Afirka.
3: Yayin da adadin waɗanda ke mutuwa sakamakon cutar Ebola ke karuwa a gabashin Congo tare da yin barazanar yaduwa zuwa kasashe makwafta, a ƙarshen mako hukumar lafiya ta duniya ta ce mako mai zuwa ne ake sa ran fara gwajin wasu magunguna biyu na yaki da cutar mai saurin kisa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kabiru Yusuf na ɗauke da cigaban labarin.
8: Sama da mutane 1,000 ne suka kamu da cutar Ebola wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 277 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tun daga lokacin da aka ayyana bullar cutar a cikin kasar da ke tsakiyar Afirka a ranar 15 ga watan Mayu. Ko da yake ƙwararru a harkar kiwon lafiya da dama na ganin adadin ka iya zarta haka. Kokarin shawo kan cutar ya samu cikas ta yadda ba kasafai nau'in kwayar cutar bindibigyo da ke da alhakin yaduwar cutar yake da wani kwakwaran rigakafi ko wani magani da aka amince da shi ba. Sai dai shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom ya faɗa a ranar Laraba cewa a yanzu an kammala duk wasu shirye-shirye domin fara gwajin magungunan biyu a mako mai zuwa a Demokradiyyar Congo, kamar yadda ya shaidawa manema labarai a birnin Geneva. Gwajin magungunan biyu wato MVP-134 da ke baiwa jiki kariya daga cutar da kuma Remdesivir zai bayar da damar sanin tasirin magungunan wajen rage mace-macen da ake samu a tsakanin marasa lafiyar da suka harbu da kwayar cutar.

0: Incidents da AI ke ganin za a yi canji rasta ta yadda zai kai ga bugun penalty. Akwai haduwar Faransa da Sweden duk dai a goban inda hasashe ke nuna cewa Faransa ce za ta yi nasara. Ranar Laraba kuwa haduwa ce za a yi tsakanin Mexico da Ecuador inda hasashen Incidents ke ganin Mexico za ta yi nasara da kullu ɗaya mai ban haushi yayin da AI ke ganin za a tashi wasa Mexico na da ɗaya Ecuador na da biyu. Kuma a cewar sa sai an yi ƙarin lokaci ma. Akwai karawar Ingila da Congo duk dai a ranar ta Laraba inda dukkanin Incidents AI ke ganin kai tsaye Ingila ce za ta yi nasara. Kana akwai wasan Belgium da Senegal wanda Incidents ke ganin Senegal ce za ta yi nasara yayin da AI ke cewa Belgium ce mai nasara.
1: To mu za mu bibiya mu ga yadda al'amari zai kasance
0: haka. A ranar Alhamis ko za a hadu ne tsakanin Amurka da Bosnia kuma za a iya cewa Amurkan ta samu kwashe-kwashe ne. Hello a ranar dai akwai karawar Spain da Austria shi ma dai Spain din akai yi tsammanin nasara. A ranar Juma'a kuwa akwai karawa ne tsakanin Portugal da Croatia. Duk da yake haduwa ce da kowane bangare ke da karfi amma hasashe na nuna yiwuwar Portugal ta iya nasara duk da yake akwai kiraye-kirayen ganin Roberto Martinez ya rage amfani da Cristiano Ronaldo a dukkanin mintuna na kowane wasa. Hasashen Citizens na ganin Portugal za ta yi nasara da kwallo ɗaya da nema yayin da AI ke ganin cewa Portugal din za ta yi nasara da kwallaye biyu Croatia kuma da kwallo ɗaya.
1: To azima ina ganin kin riga kin ci na yau mun gode kwarai da gaske.
0: To na gode.
1: To sai kuma mu garzaya Amurka.
2: Duk da dai ana ganin abin da kamar wuya amma wasu daga cikin masana harkokin kwallon kafa na ganin akwai yiwuwar kasar Afirka a wannan karo za ta iya daukan kofin duniya. To ko me suka dogara da shi? Na zanta da Abubakar Ibrahim masanin harkokin kwallon kafa a nan Amurka.
3: Fadin gaskiya a yau zamani da ake ciki na kwallon kafa da aka zo na duniya ta kaf baki daya to kowa ya san da Afirka ba wani rawa za ta taka rawan gani ba ne. Shi dai gari guda shi ne Morocco. To yau sauran kasashen Afirka duka sun nuna cewa a kwallon kafa na da aka sani Afirka ba ta komi to yanzu ba haka ba ne. Yanzu Afirka suke ba kasashen turan yama a cikin kwallon kafa sai da ƙyar tukunan kasashen turai suke iya su samu su ci galaba bisa kanta kuma wani abin ma ba cin galaba ba ne da ganyen su mece ya ake cewa lefri ne ya sa suke amma Afirka a wannan lokaci a Afirka ta take rawan gani.
4: To na tabbata ka kalli wasannin kasashen Afirka da dama kamar yanzu wace kasa ce kai ta burge ka?
3: Kaga misali shan ce ma ni mutumin Ghana ne wai menene son kasa yana ɗaya daga cikin imani shi sa Ghana ma mun san ba za mu zo mu yi kokari ba so mun coaching da aka zo mana da shi an kawo mana shi late amma ya za a yi cikin yardan Allah shi muka ga kamar a'a ashe muna da kwazo za mu yi wani abu to kaga Ghana na ciki in ce maka kasan Morocco sannan waɗanda ma ba a san da zamansu ba Quebec su kuma sun zo suna nasu ana gani ga su Congo da Senegal NYFO su kuma kowa da yadda Cote d'Ivoire kan manta da su warai Cote d'Ivoire su ma akwai su bai babar su baya ba.
4: To a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta 2022 a Qatar mun ga Morocco ce kadai ta yi nisan da babu wata kasa Afirka da ta kai wannan mataki. Kana ganin a bana za a samu kasashen Afirka biyu uku da za su kai matakin wasan gab da na karshe?
3: Eh kwarai banda Morocco akwai kasan Ghana sannan akwai Ivory Coast su kuma suna ɗaya daga ciki waɗannan ukun nan za su je gaba insha Allah.
4: Wai yaushe ne ake tunanin a kasar Afirka za ta iya lashe kofin duniya ne wai ko lokaci bai bane?
3: Ba mu fitar tsammani ba ko wannan shekara ma Afirka za ta yi ban mamaki domin kwallon kafa shi yana da ban mamakaiya da yawa a ciki wanda ma kare na sai ga waye gare shi zai zo final ya zo ya buga ya sune shi sai sa Afirka har gobe Afirka na gani za ta yi wani abu cikin wannan shekara.
4: Amma wasu suna zargin cewa wani lokaci akan sanya siyasa a haskar kwallon kafa za ka ga da ƙyar za a iya wa Afirka maguɗi a wasa don dai kan ma ta tsallaka matakin wasan ƙarshe me za ka ce akan haka?
3: Wannan shi haka ne ai ko kan wasan Ghana. Ghana ta samu penalty da ya danganci a ba tukun Mareka jankarti amma ba a bashi ba.
1: To Abdulrahman Gambo Ahmed kenan daga Amurka ta da labarin wasanni ko yadda take kayawa a gasar cin kofin duniya sai kuma shirinmu na gaba.
5: RFI.

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannaba da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Asma Bashir Aminu ke jin ragamar shirin kamar yadda aka saba isa al'ada shirin na lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan an karar da mahukunta ko kuma daidaikun wadanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara A wannan makon shirin yayi duba ne kan karuwar masu fama da cutar sikila a jamhuriyar Kamaru bayan fitar wani rahoto dake cewa cikin shekara daya kadai an tattara alƙaliman mutane akalla 6000 da aka gano suna dauke da wannan cuta wannan cuta mai alaka da nau'in jini yana daga cikin matakan yaki da ita tabbatar da gwaje-gwajen jini tun kafin aure dan kaucewa haifar yara masu dauke da ita ganin cewa hanya daya ta samun wannan cuta shine ta hanyar gado wato daga iyaye sai dai a lokuta da dama akan kuskure har ta kai ga samun jarirai masu dauke da cutar ta sikila ko sickle cell ko kuma emasi kan hakan ne wakilin na Kamaru Lurbani Shehu ya tattauna da kwararriya a wannan fannin Dr. Hadiza Zulai Hatu wadda ta yi takaitaccen bayani kan
1: wannan cuta na cewa hereditary za ce iyayenka suna da shi ko kuma cikin iyayenka akwai wanda suke nan wanda ake fada AS ɗayan imana nan AS wanka nan AS babanka nan AS Voilà, no injini in kaisa kamar cutan din. Wannan ana daukan shi a cikin jini ko iyaye, a cikin family. Akwai magungunan da ake dauka. Ana ce ma yaro ko kuma babban mutane, babban mutum da yake dauke da cutan in ya jinga shan ruwa dewa, kuma duk abin da yake da sanyi ya rabu da shi. Sai ma za iya ba su jini, injini in ya rabu ta rabu sosai ana ba su jini.
2: Wani hadari take da ita?
1: Wannan cutan yana kaiwa ma mutuwa. Kuma wannan cutan na ba da tausayi saboda ciwon da take da shi yanzu za samu iyaye biyun da suke dauke da cutan in kuma suna manifesting cutan in duk yaran su za su fito da cutan in duk haka ciwo yake kamse da hakuri kuma su ci gaba da daukan magungunan su ci gaba da tafiya doctor name control in
0: akwai dai bayanan da ke cewa masu wannan cuta ba sa samun kulawar da ta kamata a asibitocin Kamaru da a lokuta da dama ke wahalar da masu wannan cuta Dr. Hadiza Zulai Hatu ta ce akwai alamomin da za a gane masu wannan cuta dan ba su kulawar da ta kamata
1: yadda ake gane cutan in shedain exam kuma muna samun yara ko kuma babban mutane da suke zuwa da kaman ciwon hannu ciwon ciki ko kuma ciwon kohuhu hakan ko kuma jini ya ragu sosai haka ake ganewa kuma na yin exam da ake kira electrophoresis de mugubin haka ake ganewa in mutum na da cutan sikila
2: kamin mutum ya gane yana da wannan cuta yana daukar shi shekara nawa
1: ko wajen kananan yara yaran da aka haifi ko yanzu hakan nan yanzu akwai exam da ake ana sani in suna dauki da cutan
0: alƙaliman ma'aikatar lafiyar kasar ta Kamaru sun matukar tayar da hankali musamman lura da dawainiyar da ke tattare da jinyar masu wannan cuta ta sikila kamar yadda wata uwa dake da mai wannan cuta ake shaida mana irin wahalhalun da take kai a yanzu haka
3: dan ya tashi kam sai Allah ba ma bacci dare da rana yanzu nan ya kama kuka a hannu yana ciwo kafafuna na ciwo ciki ya kumbura tape ba boli sai an sa son da kuma baya zagawa duka yanga dan dai haka muke ta fama da yaron nan ba dare ba rana fatan ranka ma ya suma haka ce ma ya ba yaron daga baya ne zai farfado abinda ba mu gani ba inda muke gani da rana haka muke gani dare ago muke ta yi yanzu so biya kullum ana tsaga kafansa a tsaga a sa karfe a tsaga a cire karfe a infection ya shiga ba dai mun je Nigeria na ma yi masa zago so biyu a nan so uku yanzu haka ma aka ce mana za mu sake zago idan ya shiga in na alhamdulillah mun
2: a iya cewa makaranta ta tsaya
3: makaranta ka ya tsaya inda gabin ne so ma makaranta na ma ya gudu su kan ma idan za su yi ko daraba wannan idan sun je so daya dai na biyun kan ba za su samu zuwa ba ni kabin cutan ma ta kace har da iska ne mutum bai sani ba sai Allah a makarantar ma ya gudu ya fadi no a nan tsage-tsagen kan ma ya soma
0: Dr. Darra kwararren likita a wannan fanni kuma sakataren kungiyar da ke yaki da wannan cuta ta sikila ya ce rashin gudunmawar gwamnati musamman wajen samar da dokokin gwaji kafin aure ko kuma wayar da kan jama'a jama'a na daga cikin dalilan da ke sababa karuwar masu wannan cuta.
4: Attirer l'attention du gouvernement aussi sur la maladie parce que
5: gaskiya rashin gudunmuwar gwamnati na haifar da yaduwar cutar sosai. Kamar shekarar 2022 zuwa da 4 an samu masu dauke da cutar 11, amma kaga 2025 zuwa da 6 da muke ciki an samu karuwar masu dauke da cutar sama da 6,000. Wannan ya nuna maka cutar na yaduwa ne kamar hutar daji sakamakon rashin kula da fadakarwa da wayar da kan jama'a. A binciken da muka yi ya nuna rashin awo ko test kamin aure shi ma yayi tasiri sosai wajen haifar yara da cutar. Kaga yanzu baya ga Najeriya da demokradiyar Congo da India sai Kamaru cikin waɗanda suka fi fama da cutar a duniya. Amma matsalar da ake fama da ita a nan shine na rashin tallafi daga gwamnati. Muna fata gwamnati za ta shiga lamarin don shawo kan matsalar. In ba shi ba, a yadda cutar ke yaduwa akwai yiwuwar Kamaru ta zama ƙasa ta biyu da tafi masu fama da cutar sikila nan da shekara ta 2030.
0: Sai dai ko masu dauke da wannan cuta sun gamsu da sallan da mahukuntan kamar ke amfani da shi wajen basu kulawa. Wasu da wakilin Milirwani Shehu ya zanta da su sun labarta irin wahalhalun da suke fuskanta.
6: Ina nake jariri ina dan rashin lafiya ake kan asibiti. Sai wani ya likita ya faɗa wa babana su yi min gwaji na electrophoresis kila ina da cutar sikila. To suka yi min gwaji suka kawar akwai cutar din.
5: Ya kake ji in cutar ya tashi?
6: Mutumkan ba zai gane ba sai in mai cutar din. A zuciya na a kafafuwan nan ya kumbura fisari ma ya tsaya ba zan iya fisari ba sai an yi min sonde. Yana min kiwon din ya tashi kan ko da daddare yana kuka ba za ka taba samun lafiya ba. Duniyan din gaba ka iri ba da hali ka ji gara ma mutuwa ka ji wani lokaci wallahi zafi kawai.
5: Ta ya kake ganewa idan jininka ya kare?
6: Idan jini ya kare zan ji gajiya ko idan na tashi.
7: Sunana Bala, wai faruwa kam ba inda za kwatanta tsananin da azaban da mutum yake ji. Azaban zagadin ciwo ga rashin kulawar gwamnati. Don muna da matsala ne ba na wasa ba ga tsadan magani. Ga kuma rashin kula da mu kuma kaman da ake tallafa ma masu ciwon zamani. Masu ciwon kaman tarin fuka. To mu ma muna da hajin a tallafa mana don mu ma a tausaya mana. Muna da hajin taimako ga gwamnati mu su kuma su dube mu kuma. A rage mana ko mu samu dai ko kashi 50 a rage mana mu kuma mu samu dinga taimaka. Don ciwo ne da baya kariya. Muna da yanzu babban mu da suke tana da shekara 53. Amma ranar da ciwo ne ya tashi duka kamar ranar ne ya fara mata. Don abu ne wannan in aka haife ka da shi kashe ranar da Allah ya dauki rai kawai.
0: Idris Bala Hamza shine shugaban kungiyar masu dauke da cutar sikila a Kamaru. Ya ce ko shakka babu akwai karuwar masu dauke da cutar wanda ke nuna bukatar shigowar mahukunta wajen wayar da kai idan takaita matsalar.
8: Asibiti wanzu wani sa'in ina zuwa ko wani sati in duba akwai sababbin zuwa. Kwanan nan duka ina je ina samu abin da aka ba da tsoro ya karuwa yake yi.
5: A wasu abubuwa da kuke ganin su suke haddasa karuwar yaduwar wannan cutar.
8: To abin da yake kaddara yaduwar wannan cutar inda ana wayar da kan jama'a da ba zai yiwu ba ai. Amma a wayar kaman ƙauyuka ɗin kuma ba mu da halin zuwa ba mu da komai ba abin da gwamnati take taimakawa a kai ko sai sun kuma gwamnati ba ta taimakawa. Sun ba mu kawai kara zube kasan sida suna da plak ɗinsu tarin fuka suna da plak ɗinsu masu zuba ba ma da cutar koda su ma ana taimaka musu. Amma kaga wannan sigila sun dizidi nan wani kan ma bai sani ba.
0: Ko a baya-bayan nan sai da kungiyar masu fama da cutar ta sikila ta jagoranci wani gangami don an karar da mahukuntan kasar wajen ɗaukar matakan da suka kamata don takaita masu cutar ta hanyar wayar da kai har ma da sanya dokoki lura da cewa cuta ce da ɗaukar matakai masu alaka da auratayya za su taimaka wajen kawar da ita. Tuma da lada wannan ne kuma shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kana wakilinmu na Kamaru Lurwani Shehu. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
9: Mutuwa kai da Azima da wannan dawainiya muka sauraro wannan sako.
0: Ƙasashen Afirka tara daga cikin goma da ke halartar gasar cin kofin duniya ne suka samu nasarar tsallakawa zuwa zagayen ƙasashe 32 na wannan gasa da ke gudana a ƙasashen Amurka da Canada da kuma Mexico. Wannan dai shike matsayin babban tagomashi da nahiyar ta Afirka ta taba samu a irin wannan gasa ta cin kofin duniya. Shin ko kun gamsu da salon wasan da kasashen na Afirka ke takawa? Wani mataki kuke ganin wakilcin na Afirka zai iya kaiwa a wannan gasa? Muna dakon ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da shafin mu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
9: To madalla sai mu shakata da wannan.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci 19:22 gajeren zango. Masauraro, barkamu da sake saduwa cikin shirinmu na hantsi ga kanun labaran duniya. Hukumar zaben Najeriya ta ce har yanzu kudaden da za ta gudanar da zaben 2027 ba su zuwa hannunta ba ƴan watanni gabanin babban zaben. Babban kasan sojin Uganda ya rufo su manyan kafafen yaɗa labarai a ƙasar, yana mai kirarin watsi da ƴancin ƴan jarida. Sama da mutane 1,300 ne tsananin zafi ya kashe a nahiyar Turai daga ranar 21 ga wannan wata na Yuni da muke ciki. To ga labaran kamar yadda suke. Hukumar zaɓe a Najeriya INEC ta ce har zuwa yanzu bata samu kuɗaɗen gudanar da babban zaɓen ƙasar na 2027 daga gwamnatin ƙasar ba, duk ko da yadda ya rage ƴan watanni gabanin gudanar da wannan zaɓe, lamarin da tuni ya haddasa cece-kuce musamman ma tsakanin jam'iyyun adawa. Azimu Bashir Aminu na ɗauke da rahoto.
1: Kasa da watanni 7 ya rage gabanin babban zaben Najeriya na baɗi, sai dai hukumar zaɓe ta INEC ta yi ƙorafin cewa har kawo yanzu gwamnati bata fitar da kuɗaɗen shirye-shiryen tunkarar wannan zaɓe ba. Ku dake masana irin Dr. Umar Yakub na ƙungiyar Fiscal Transparency na ganin tun farko akwai buƙatar INEC ta sauya yanayi da tsare-tsarenta.
2: Dalle gwamnati na da laifi haka, amma ita ma hukumar INEC ya kamata a ce yanzu a wannan shekarar 2026 an kawo wa'ensu tsare-tsare yanda irin kudaden da suke karba yayi yawa. In kin lura duk duniya muna cike da yadda ciki wanda suke kashe magudan kuɗi akan wannan zabe, kuma yancin ayin zaben zaki ji korafe da korafe, biliyoyi ake kashewa kan zabe. Har yanzu a ce ana buga takardu, kuma takardun nan sai an buga su a waje, kasashen waje, kuma a ce kuma sai an kai su a dauki jirage a dinga kai takardu duk ga aikin kimiyya da fasaha da yanzu duk za dinga irin wannan abubuwan ba sa yi.
1: Jami'an adawa da dama a Najeriya da yana ganin shin fitar da kudaden gudanar da wannan zabe kai tsaye zai shafi sahihancin zaben, batun da Dr. Umar ke cewa tabbas hakan ka iya faruwa.
2: Eh to yanzu tunda lokaci ya kure, kuma gaskiya haka ne, dole zai kawo, saboda ba tsasa irin tsarin da yake kamata ake zaben ba. Amma kuma idan ba a dau mataki ba ma nan da shekara huɗu irin abin da kuma zamu koma kenan.
1: INEC dai yana buƙatar tsabar kuɗi har naira biliyan 873 da miliyan 708 ne don aiwatar da zaben na 2027.
0: Hukumar kula da gugayar kasuwanci da kare haƙƙin abokan hulɗa ta Najeriya ta nuna rashin gamsuwarta game da yadda ake jan kafa wajen rage farashin man fetur a fadin ƙasar, duk da cewa farashin ɗanyen mai ya yi ƙasa sosai a kasuwannin duniya. Hukumar ta yi kashedin cewa 'yan kasuwa da masu fito da mai a matatu za su iya fuskantar binciken hukuma idan har aka samu hujjojin da ke nuna suna zaluntar masu amfani da man. Wasu 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane ne da ake sun kashe wani limami da wasu mutane uku, sannan suka kai garkuwa da mutane 12 yayin wani hari da suka kai ƙauyen Lelar da Gwari da ke karamar hukumar Goranyo a jihar Sokoto. Mazauna yankin sun bayyana cewa maharan sun farwa ƙauyen ne da misalin ƙarfe 12:20 na dare zuwa wayewar garin Lahadi, inda suka zo akan babura kusan guda 9. An kista cewa maharan sun kai kusan mutane 30, kuma an ce sun kwashi kusan mintuna 30 suna aika tare da harbe-harbe ba kakkautawa. A Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Benue ta ce ta kama mutane 10 da ake zargi da hannu wajen kisan shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah Reshin jihar Alhaji Ado Risku Muhammad tare da abokin tafiyarsa Yakubu Isa. An kashe Muhammad da abokin tafiyar tasu ne ranar Juma'a kan titin ƙauyen Okudu zuwa Okpachenyi da ke karamar hukumar Otupo, yanda suke kan hanyar dawowa daga wani taron tsaro da aka gudanar a karamar hukumar Ohimini. A jamhuriyar Kamaru, akalla mutane 500 ne ke ci gaba da kasancewa a tsare bayan tarzomar da aka gudanar don nuna adawa da sakamakon zaben shugabancin ƙasar da aka yi ranar 12 ga watan Oktoban shekarar ta gabata. Abdulkarim Ibrahim Shikal na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Lauyan mutanen, wato Mitar Fabian Kenyani, ya bayyana umarnin ci gaba da tsare mutanen da wani alƙali ya bayar ba tare da an tabbatar da laifukansu ba a matsayin rashin adalci, inda ya ce tuni 2 daga cikin mutanen suka rasu a gidan yaren birnin Yaounde, yayin da sauran ke rayuwa a cikin gidajen yari a Kunci a biranen Duwala, Bafusan da kuma Fumbam.
4: Muna cikin jira domin kuwa ba a taba gayyatar wani domin ya bayar da shaida kan zargin da ake musu ba. Rike su ba wani abu ne ba, face wata alamar da ke nuni da cewa gwamnati na neman yi musu bugun ƴaƴan kadanya ne ta hanyar ladabtar da su a lokaci daya tsawon watanni 8 a gargame.
3: Wani abin takaici a cewar lawyer Fabian shine yadda duk da kasancewar su fararen hula amma kotun soji ce ke yi wa mutanen shari'a. To sai dai Patrick Rifau mai magana da yawun jam'iyyar RDPC mai mulki a kasar Kamaru cewa yayi ya kamata a baiwa bangaren shari'a dama yayi aikin sa.
5: Idan har mutanen ba su da laifi to shari'a ce za ta tabbatar da hakan. Idan kuma kuna ganin cewa bai kamata a gurfanar da su a gaban kotun soji bane, anan ma shari'a ce za ta fayyace inda ya kamata a kai su.
3: Ba dai kamar yadda aka sata ba, har zuwa yau ba wanda ya bijiro da batun waɗannan mutane a gaban gwamnati. Ciki kuwa har da 'yan majalisar dokokin kasar da suka gudanar da zaman su a wannan wata na Yuni.
0: To madalla gaida Abdulkarim Ibrahim Shikal. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Babban hafsan sojin Uganda Muhusi Kainurugaba ya ce bai amince da tsarin cin gashin kan 'yan jarida ba, don haka ya bada umarnin rufe kafar yaɗa labarai mai zaman kanta ta Daily Monitor, wacce ta mallaki gidan jarida, talabijin da kuma rediyo. Ga rahoton Habib Sali.
5: Babban hafsan sojin na Uganda wanda kuma ɗani ga shugaba Yoweri Museveni ya bayyana hakan ne a cikin wani saƙo da ya wallafa a shafin sa na X a jiya Lahadi. A 'yan watannin nan dai jami'in na nuna ƙarfin ikonsa ta hanyar ba da umarnin kama 'yan siyasa da kuma masu fafutuka da ke adawa da gwamnatin mahaifinsa. Rahotanni sun nuna cewar hukumomi sun gayyaci babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa a Gora, wacce a gobe Talata shugabanninta za su gurfana a gaban 'yan sanda bisa zargin zamba da kuma karkatar da kuɗaɗe, yayin da kuma aka kama lauyan da ke kare madugun 'yan adawar ƙasar Kiza, inda ake tuhumarsa da laifin cin amanar ƙasa. A cikin wata sanarwa da kafar yaɗa labarai ta Daily Monitor ta wallafa a shafinta na X, ta tabbatar da batun dakatar da ayyukanta, inda ta ce sojoji sun yi wa ofishinta da ke babban birnin ƙasar Kampala ƙawanya. Ta ce da misalin karfe 1 na safiyar jiya Lahadi agogon kasar ne dai sojoji suka kai samame kafar yaɗa labaran, inda suka lalata wasu wayoyi, lamarin da ya haifar da katsewar sadarwa a kafar.
0: Wani matashi ɗan ƙasar Equatorial Guinea wanda ya ɗauka zai tafi Rasha don ya karɓi horon zama dogari mai tsaron lafiyar mahimman mutane, amma ya ƙare a Ukraine don fafatawa yakin da Rasha ke yi da ita, ya koma gida lafiya. Daniel Angel Masin Chama ya samu tarba daga iyayensa yayin da ya sauka daga jirgin saman ƙasar Habasha ta Ethiopia Airlines a birnin Malabo. A watan Disamba shekarar 2025 ne ya baro gida bayan da wani ɗan ƙasar Kamaru da ke zaune a Rasha ya tuntuɓe shi, inda nuna mai cewa zai balaguro ne don karɓar horon zama dogarin soji. Wasu alƙaluman hukumar lafiya ta duniya WHO sun bayyana cewa mutane fiye da 1,300 ne tsananin zafi ya kashe a ƙasashen Turai daga ranar 21 ga watan Yulin nan da muke ciki kawo yanzu, wanda ke a matsayin adadi mafi yawa da nahiyar ta taɓa gani a tarihi. Azimu Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
1: Tsananin zafin wanda ke matsayin mafi ƙololuwa da nahiyar ta Turai ta taɓa gani a Faransa kadai, mahukuntan ƙasar sun ce kusan mutum 1,000 tsananin zafin ya kashe daga Larabar da ta gabata zuwa yammacin jiya Lahadi, yanda rahoton WHO ke cewa a jimlace akwai mutanen da yawansu ya haura 1,300 waɗanda zafin ya kashe a sassan Turai. Ko a ƙarshen mako an ga yadda zafin ya ci gaba da tsananta, ko da yake ya fara nausawa yankin gabashin nahiyar, wato ƙasashen da bisa al'ada aka san su da yanayin sanyi, kuma tuni wasu daga cikin ƙasashen suka fara fitar da bayanan ƙaruwar masu mutuwa da waɗanda ke kamuwa da cutuka sanadiyar zafin. Miliyoyin turawa ne suka tare a wuraren shakatawar bakin ruwa cikin kwanakin ƙarshen mako don samun sassauci daga matsanancin zafin. A jiya Lahadi kaɗai turawa miliyan 191 sun fuskanci zafin da ya kai maki 35 a ma'aunin Celsius, yanda aka ga zafin na daban wanda ya kai ƙololuwa a ƙasashen Jamus da Jamhuriyar Czech da Hungary da Poland, ɗanda ya kai maki 41 karan farko da nahiyar ke gani.
0: Amurka da Iran sun amince su dakatar da harare a kan juna, lamarin da ya gurgunta yarjejeniyarsu ta wucin gadi, yayin da ɓangarorin ke shirin komawa tattaunawar da zummar kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya. A cikin wani sakon imel da ya aikewa kamfanin dillancin labarai na Faransa a daren Lahadi, wani jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana cewa sun tsara shirin ci gaba da tattaunawa akan dukkan sassan yarjejeniyar fahimtar juna da ƙasashen biyu suka cimma. Mutane 11 sun mutu sakamakon wani hadarin jirgin sama da ya auku a garin Toblain da ke arewa maso gabashin Faransa. Hukumomin yankin Motey Moselle sun bayyana cewa lamarin ya faru ne da misalin karfe 11 na safe jim kadan bayan jirgin ya tashi daga filin jirgin sama na Nancy SC a ranar Lahadi. Labarin kenan a halin yanzu. Ga Azim bata yi shi bata yi nisa ba ta zo da labarin wasanni barka da zuwa Azim.
6: Barka ka dai Michael Kudusan bayan wato ficewar Afirka ta gudu daga gasar cin kofin duniya da kuma tsallakawar Canada bari mu duba zagayen N32 mu ga yadda karawar za ta gudana. A yau Litinin Michael akwai haduwar Brazil da Japan dukkanin su waɗannan kasashe suna da ƙarfi daidai lokacin da mai horarwa Carlo Ancelotti ke cewa fatan sa shine ganin fa ya daga Brazil kofin a wannan karan. Kafin yanzu wato Brazil ce yake nasara kan Japan a duk lokacin da suka hadu sai dai a haduwar su ta baya-bayan nan gab da faro ita wannan gasa an ga yadda Japan ta doke Brazil.
0: Kuma yanzu da kwallo ta canza ba a san maci to ba sai ya ta
6: gare ta. Wannan ko da yake masu hasashe na ganin za a tashi wasan ne 2-1 wato Brazil za ta yi waje da Japan za mu zuba ido mu ga yadda za ta kasance. Kazalika akwai haduwar Jamus da Paraguay kuma masu hasashe na ganin sai Jamus ka iya nasara sai dai an san tawagar ta Paraguay da tsare gida wanda zai baiwa Jamus matakar wahala ta balle wannan tsaro ko da yake masu hasashen na ganin za a iya tashi wasu 2-1 ko kuma 3 da nema a cewar wasu. A gobe talata akwai karawan Netherlands da Morocco wannan wasa ne da zai ja hankali matuka ganin cewa kowace daga cikin wannan kasashe tawaga ce mai karfin gaske da kuma za ta iya bayar da mamaki sai dai hasashen Sutherland na ganin Morocco za ta duke Netherlands da kwallaye 3-1 yayin da hasashen AI ke ganin za a tashi wasan Morocco na da biyu Netherlands na da ɗaya dukkanin su dai na ganin Morocco ce za ta yi nasara
0: akan Netherlands.
6: To duk dai a ranar akwai haduwar Ivory Coast da Norway wasan da dukkanin hasashen Sutherland da AI ke ganin za a yi canje rasta ta yadda zai kai ga bugun penalty. Akwai haduwar Faransa da Sweden duk dai a goban inda hasashe ke nuna cewa Faransa ce za ta yi nasara. Ranar Laraba kuwa haduwa ce za a yi tsakanin Mexico da Ecuador inda hasashen Sutherland ke ganin Mexico za ta yi nasara da kullu ɗaya mai ban haushi yayin da AI ke ganin za a tashi wasa Mexico na da ɗaya Ecuador na da biyu kuma a cewar sa sai an yi ƙarin lokaci ma. Akwai karawar Ingila da Congo duk dai a ranar ta Laraba inda dukkanin Sutherland su AI ke ganin kai tsaye Ingila ce za ta yi nasara. Kana akwai wasan Belgium da Senegal wanda Sutherland ke ganin Senegal ce za ta yi nasara yayin da AI ke cewa Belgium ce mai nasara.
0: To mu za mu biya mu ga yadda lamarin zai kasance
6: haya haka. A ranar Alhamis ko za a hadu ne tsakanin Amurka da Bosnia kuma za a iya cewa Amurkan ta samu kwashe-kwashe ne. Hello a ranar dai akwai karawar Spain da Austria shi ma dai Spain din akai yi wasan manin nasara. A ranar Juma'a kuwa akwai karawa ne tsakanin Portugal da Croatia duk da yake akwai duk da yake haduwa ce da kowane bangare ke da karfi amma hasashe na nuna yuwar Portugal ta iya nasara duk da yake akwai kiraye-kirayen ganin Roberto Martinez ya rage amfani da Cristiano Ronaldo a dukkanin mintuna na kowane wasa. Hasashen Sutherland na ganin Portugal za ta yi nasara da kwallo ɗaya da nema yayin da AI ke ganin cewa Portugal din za ta yi nasara da kwallaye biyu Croatia kuma da kwallo ɗaya.
0: To Azima ina ganin kin riga kin ci na yau mun gode kwarai da gaske.
6: Na gode.
0: To sai kuma mu garzaya Amurka.
7: Duk da dai ana ganin abin da kamar wuya amma wasu daga cikin masana harkokin kwallon kafa na ganin akwai yiwuwar kasar Afirka a wannan karo za ta iya daukan kofin duniya. To ko me suka dogara da shi? Na zanta da Abubakar Ibrahim masana harkokin kwallon kafa a nan Amurka.
8: Eh falin gaskiya a yau zamani da ake ciki na kwallon kafa da aka zo na duniya ta kabbaki daya to kowa ya san da Afirka ba wani rawa za ta taka rawan gani bane. Shere gari guda shine Morocco. To yau sauran kasashen Afirka duka sun nuna cewa a kwallon kafa ne da aka sani Afirka ba ta komi to yanzu ba haka bane. Yanzu Afirka suke ba kasashen turan yama a cikin kwallon kafa sai da ƙer tukunnan kasashen turan suke iya su samu su ci galaba bisa kanta. Kuma wani abin ma ba c cin galaba bane da ganyen su mece ya ake cewa referee ne ya sa suke amma Africa a wannan lokaci a Africa ta take rawar gani
9: to na tabbata ka kalli wasannin kasashen Africa da dama kamar yanzu wace kasa ce kai ta burge ka
8: kana misali shin ce ma ni mutumin Ghana ne wai menene son kasa yana daya daga cikin imani shi sa Ghana ma mun san ba za mu zo mu yi kokari ba so ni coaching da aka zo mana da shi an kawo mana shi late amma ya za a yi cikin yardan Allah shi muka ga kamar a'a ashe muna da kwazo za mu yi wani abu to ga Ghana na ciki in ce maka kasan Morocco sannan waɗanda ma ba a san da zaman su ba Quebec su kuma sun zo suna nasu ana gani ga su Congo da Senegal NYF su kuma kowa da yanda Cote d'Ivoire kan manta da su kwarai Cote d'Ivoire su ma akwai su bai babar su baya ba
9: to a gasar cin gogo kwallon kafa ta duniya ta 2022 a Qatar mun ga Morocco ce kadai kai nisan da babu wata kasa Afrika da ta kai wannan mataki kana ganin a bana za a samu kasashen Afrika biyu uku da za su kai matakin wasan gab da na karshe
8: eh kwarai banda Morocco akwai kasan Ghana sannan akwai Africa su kuma suna ɗaya daga ciki wayannan hukun nan za su je gaba insha Allah
9: wai yaushe ne ake tunanin a kasar Afrika za ta iya lashe kofin duniya ne wai ko lokaci bai bane
8: ba mu fitar tsammani ma ko wannan shekara ma Afrika za ta yi ban mamaki domin kwallon kafa shi yana da ban mamakaiya da yawa a ciki wanda ma karena sai ga wayi gare shi zai zo final ya zo ya buga ya sune shi sai sa Afrika har gobe Afrika ina gani za ta yi wani abu cikin wannan shekara
9: amma wasu suna zargin cewa wani lokaci akan sanya siyasa a haskar kwallon kafa zaka ga da kyar za iya wa Afrika magudi a wasa dan dai kan ma ta tsallaka matakin wasan karshe me zaka ce akan haka
8: wannan shi haka ne ai ko kan wasan Ghana Ghana ta samu penalty da ya danganci a ba kifin red card jankarti amma ba bashi ba
0: To Abdulrahman Gambo Ahmed kenan daga Amurka ta da labarin wasanni ko yadda take kayawa a gasashen kofin duniya sai kuma shirinmu na gaba
10: RFI
1: Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan ba da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Asma Bashir Aminu ke jin ragamar shirin kamar yadda aka saba isa al'ada shirin na lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan an karar da mahukunta ko kuma daidaikun wadanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara. A wannan makon shirin yayi duba ne kan karuwar masu fama da cutar sikila a jamhuriyar Kamaru bayan fitar wani rahoto dake cewa cikin shekara daya kadai an tattara alƙalman mutane akalla 6000 da aka gano suna dauke da wannan cuta. Wannan cuta mai alaka da nau'in jini yana daga cikin matakan yaki da ita. Tabbatar da gwaje-gwajen jini tun kafin aure dan kaucewa haifar yara masu dauke da ita. Ganin cewa hanya daya ta samun wannan cuta shine ta hanyar gado wato daga iyaye. Sai dai a lokuta da dama akan kuskure har ta kai ga samun jarirai masu dauke da cutar ta sikila ko sickle cell ko kuma emasi kan hakan ne wakilin na kamar Lurwana Shehu ya tattauna da kwararriya a wannan fannin Dr. Hadiza Zulai Hatu wadda ta yi takaitaccen bayani kan wannan cuta
11: ana kira ta hereditary za a ce iyayenka suna da shi ko kuma cikin iyayenka ko wanda suke nan wanda ake fada AS ɗayan imana nan AS wanka nan AS babanka nan AS
12: jininki
11: wala na jininki kai saka mari cutan din wannan ana daukan shi a cikin jinin ko iyayen a cikin family akwai magungunan da ake dauka ana ce ma yaho ko kuma babban mutane babban mutum da yake dauke da cutan din ya jinga shan ruwa dewa kuma duk abin da yake da sanyi ya rabu da shi sai ma za iya ba su jini in jini din ya rabu ta rabu sosai ana ba su jini
12: wani hadari take da ita
11: wannan cutan yana kaiwa ma mutuwa kuma wannan cutar na ba da tausayi saboda ciwon da take da shi. Yanzu za samu iyaye biyun da suke dauke da cutar in kuma suna manifesting cutar in duk yaran su za su fito da cutar in duk haka ciwo yake kamse da hakuri kuma su ci gaba da daukan magungunan su ci gaba da tafiya doctor na in control in.
1: Akwai dai bayanan da ke cewa masu wannan cuta ba sa samun kulawar da ta kamata a asibitocin Kamaru da a lokuta da dama ke wahalar da masu wannan cuta. Dr. Hadiza Zulaihatu ta ce akwai alamomin da za a gane masu wannan cuta don ba su kulawar da ta kamata.
11: Yadda ake gane cutar in shedan exam kuma muna samun yara ko kuma babban mutane da suke zuwa da kaman ciwon hannu, ciwon ciki ko kuma ciwon kohuhu haka ko kuma jini ya ragu sosai haka ake ganewa kuma na yi exam da ake kira electrophoresis hemoglobin haka ake ganewa in mutum na da cutar sikila.
10: Kamin mutum ya gane yana da wannan cuta yana daukar shi shekara nawa?
11: Ko a wajen kananan yara, yaran da aka haifi ko yanzu haka nan, yanzu akwai exam da ake yi ana sanin in suna dauke da cutar.
1: Alƙaliman ma'aikatar lafiyar ƙasar ta Kamaru sun matukar tayar da hankali musamman lura da ɗawainiyar da ke tattare da jinyar masu wannan cuta ta sikila. Kamar yadda wata uwa da ke da mai wannan cuta ake shaida mana irin wahalhalun da take kai a yanzu haka.
12: Dan ya tashi kam sai Allah ba ma bacci dare da rana, yanzu nan ya kama kuka a hannu, yana ciwo kafafuna, na ciwo ciki, ya kumbura tep ba boli sai an sa son da kuma baya zagawa duka. Yangadan dai haka muke ta fama da yaron nan ba dare ba rana. Fataran kama ya suma haka ce ma ya ba yaron daga baya ne zai farfado. Abinda ba mu gani ba, inda muke gani da rana haka muke gani dare. Ago muka yi ta yi yanzu so biyar kullum ana tsaga kafansa, a tsaga a sa karfe, a tsaga a cire karfe, a infection ya shiga. Ba dai mun je Nigeria na ma yi masa tsago so biyu a nan so uku. Yanzu haka ma aka ce mana za mu sake tsago idan ya cika yan nan. Alhamdulillah.
13: A iya cewa makaranta ta tsaya?
12: Makaranta ka ya tsaya. Indi gabin ya soma a makaranta na ma ya gudu. Su kan ma idan za su yi ko jarraba wannan idan sun je so ɗaya dai na biyun kan ba za su samu zuwa ba. Ni kabin cutar ma taka ce har da iska ne mutum bai sani ba. Sai Allah. A makarantar ma ya gudu ya fa
1: Dr. Dara ƙwararren likita a wannan fanni kuma sakataren kungiyar da ke yaƙi da wannan cuta ta sikila ya ce rashin gudunmawar gwamnati musamman wajen samar da dokokin gwaji kafin aure ko kuma wayar da kan jama'a na daga cikin dalilan da ke sababa ƙaruwar masu wannan cuta.
14: Gaskiya rashin gudunmawar gwamnati na haifar da yaduwar cutar sosai. Kamar shekarar 2022 zuwa da 4 an samu masu dauke da cutar 11,000, amma kaga 2025 zuwa da 6 da muke ciki an samu karuwar masu dauke da cutar sama da 6,000. Wannan ya nuna maka cutar na yaduwa ne kamar hutar daji sakamakon rashin kula da fadakarwa da wayar da kan jama'a. A binciken da muka yi ya nuna rashin awo ko test kamin aure shi ma yayi tasiri sosai wajen haifar yara da cutar. Kaga yanzu baya ga Najeriya da demokuraɗiyar Congo da India sai Kamaru cikin waɗanda suka fi fama da cutar a duniya. Amma matsalar da ake fama da ita a nan shine na rashin tallafi daga gwamnati. Muna fata gwamnati za ta shiga lamarin don shawo kan matsalar. In ba shi ba, a yadda cutar ke yaduwa akwai yiwuwar Kamaru ta zama ƙasa ta biyu da tafi masu fama da cutar sikila nan da shekara ta 2030.
1: Sai dai ko masu dauke da wannan cuta sun gamsu da salon da mahukuntan Kamar ke amfani da shi wajen ba su kulawa. Wasu da wakilin Malirwani Shehu ya zanta da su sun labarta irin wahalhalun da suke fuskanta.
15: Ina nake jariri ina tan rashin lafiya ake kan asibiti. Sai wani ya likita ya faɗa wa babana su yi min gwaji na electrophoresis kila ina da cutar sikila. To suka yi min gwaji suka kawai akwai cutar din.
10: Ya kake ji in cutar ya tashi?
15: Mutum kan ba zai gane ba sai in mai cutar din. A zuciya na a kafafuwan nan ya kumbura, fisari ma ya tsaya ba zan iya fisari ba. Sai an yi min sonde yana min kiwon din ya tashi kan ko da daddare yana kuka ba za ka taba samun lafiya ba. Duniyan din gaba ka ki ba da hali ka ji gara ma mutuwa kawai ka ji wani lokaci wallahi zafi kawai.
10: Ta ya kake ganewa idan jininka ya kare?
15: Idan jini ya kare zan ji gajiya ko idan na tashi.
16: sunana Bala wai faruwa kam ba inda za kwatanta tsanani da azaban da mutum yake ji azaban zadadin ciyo ga rashin kulawan gwamnati don muna da matsala ne ba na wasa ba ga tsadan magani ga kuma rashin kula da mu kuma kaman da ake tallafa ma masu ciwon zamani masu ciwon kaman tarin fuka to mu ma muna da hajin a tallafa mana don mu ma a tausaya mana muna da hajin taimako ga gwamnati mu su kuma su dube mu kuma a rage mana ko mu samu dai ko kashi 50 a rage mana mu kuma mu samu dinga taimaka don ciwo ne da baya kariya muna da yanzu babban mu da suke tana da shekara 53 amma ranar da ciwon ya tashi duka kamar ranar ne ya fara mata don abu ne wannan in aka haife ka da shi ka sai ranar da Allah ya dauki rai kai
1: Idris Bala Hamza shine shugaban kungiyar masu dauke da cutar sikila a Kamaru yace ko shakka babu akwai karuwar masu dauke da cutar wanda ke nuna bukatar shigowar mahukunta wajen wayar da kai idan takaita matsalar
17: asibiti wanzu wani sa'in ina zuwa ko wani sati duba akwai sababbin zuwa kwanan nan duka ina je ina samu abin da aka ba da tsoro ke karuwa yake yi
18: a wasu abubuwa da kuke ganin su suke haddasa karuwar yaduwar wannan cutar
17: to abin da yake kaddara yaduwar wannan cutar inda yana wayar da kan jama'a da ba zai yiwu ba ai amma a wayar kaman kauyuka din ko ba mu da halin zuwa ba mu da komai ba abin da gwamnati take taimakawa akai ko sai sun kubo gwamnati ba ta taimakawa sun ba mu kawai karazube ka san sida suna da plak din su tarin fuka suna da plak din su masu zuba ba ma da cutan koda su ma ana taimaka musu amma kaga wannan sigla sun da zidin nan wani kan ma bai sani ba
1: ko a bayan nan sai da kungiyar masu fama da cutar ta sikila ta jagoranci wani gangami dan ankara da mahukuntan kasar wajen daukar matakan da suka kamata dan takaita masu cutar ta hanyar wayar da kai har ma da sanya dokoki lura da cewa cuta ce da daukar matakai masu alaka da auratayya za su taimaka wajen kawar da ita
19: Ya te mai Jesu am Kaito aga da likita bokan turai amma da ni ya sosai
1: To madalla da wannan ne kuma shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin mu na Kamaru Lurwani Shehu sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ki fatan Allah ya kara mana lafiya
0: To a gaida Azima da wannan dawainiya mu saurari wannan sako
1: Afirka tara daga cikin goma da ke halartar gasar cin kofin duniya ne suka samu nasarar tsallakawa zuwa zagayen kasashe 32 na wannan gasa da ke gudana a kasashen Amerika da Canada da kuma Mexico wannan dai shike matsayin babban tagomashi da nahiyar ta Afirka ta taba samu a irin wannan gasa ta cin kofin duniya Shin ko kun gamsu da salon wasan da kasashen na Afirka ke takawa wani mataki kuke ganin wakilcin na Afirka zai iya kaiwa a wannan gasa Muna da kun ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da shafin mu na Facebook sai mun ji daga gare ku
0: To madalla sai mu shakata da wannan

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Asma Bashir Aminu ke jin ragamar shirin kamar yadda aka saba isa al'ada shirin na lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan ankarar da mahukunta ko kuma daidaikun wadanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara. A wannan makon shirin yayi duba ne kan karuwar masu fama da cutar sikila a jamhuriyar Kamaru bayan fitar wani rahoto dake cewa cikin shekara daya kadai an tattara alƙalman mutane akalla 6000 da aka gano suna dauke da wannan cuta. Wannan cuta mai alaka da nau'in jini yana daga cikin matakan yaki da ita. Tabbatar da gwaje-gwajen jini tun kafin aure dan kaucewa haifar yara masu dauke da ita. Ganin cewa hanya daya ta samun wannan cuta shine ta hanyar gado wato daga iyaye. Sai dai a lokuta da dama akan kuskure har ta kai ga samun jarirai masu dauke da cutar ta sikila ko sickle cell ko kuma emasi. Kan hakan ne wakilin na Kamaru Lurbani Shehu ya tattauna da kwararriya a wannan fannin Dr. Hadiza Zulai Hatu wadda ta yi takaitaccen bayani kan wannan cuta.
1: Wannan cuta na cewa ta hereditary za ce iyayenka suna da shi ko kuma cikin iyayenka ko wanda suke nan wanda ake fada AS ɗayan imana nan AS uwanka nan AS babanka nan AS
2: jininki
1: wala no injinin kai saka mari cutan din wannan na daukan shi a cikin jinin ko iyaye a cikin family akwai magungunan da ake dauka ana ce ma yaho ko kuma babban mutane babban mutun da yake dauke da cutan din ya jinga shan ruwa dewa kuma duk abin da yake da sanyi ya habu da shi sai ma za iya ba su jini injinin din ya ragu ta ragu sosai ana ba su jini
2: wani hadari take da ita
1: wannan cutan yana kaiwa ma mutuwa kuma wannan cutan na ba da tausayi saboda ciwon da take da shi yanzu za samu iyaye biyu da suke dauke da cutan din kuma suna manifesting cutan din duk yaran su za su fito da cutan din duk haka ciwo yake kamse da hakuri kuma su ci gaba da daukan magungunan su ci gaba da tafiya doctor name control din
0: akwai dai bayanan da ke cewa masu wannan cuta ba sa samun kulawar da ta kamata a asibitocin Kamaru da a lokuta da dama ke wahalar da masu wannan cuta Dr. Hadiza Zulai Hatu ta ce akwai alamomin da za a gane masu wannan cuta dan ba su kulawar da ta kamata
1: yadda ake gane cutan din shedan exam kuma muna samun yara ko kuma babban mutane da suke zuwa da kaman ciwon hannu ciwon ciki ko kuma ciwon kohu hakan ko kuma jini ya hagu sosai haka ake ganewa kuma na yi exam da ake kira electrophoresis de mugobin haka ake ganewa in mutum na da cutan sikila
2: kamin mutum ya gane yana da wannan cuta yana daukar shi shekara nawa
1: ko a wajen kananan yara yaran da aka haifi ko yanzu hakan nan yanzu akwai exam da ake yi ana sani in suna dauke da cutan
0: alƙalaman ma'aikatar lafiyar kasar ta Kamaru sun matukar tayar da hankali musamman lura da dawainiyar da ke tattare da jinyar masu wannan cuta ta sikila kamar yadda wata uwa dake da mai wannan cuta ake shaida mana irin wahalhalun da take kai a yanzu haka
3: dan ya tashi kan sai Allah ba ma bacci dare da rana yanzu nan ya kama kuka a hannu yana ciwo kafa kuna na ciwo ciki ya kumbura tape ba boli sai amsa song dai kuma baya zagawa duka yangadan dai haka muke ta fama da yaron nan ba dare ba rana fataranka ma ya suma haka ce ma ya ba yaron daga baya ne zai farfado famu abinda ba mu gani ba inda muke gani dai rana haka muke gani dare ago muke ta yi yanzu so biya kullum ana tsaga kafansa a tsaga sa karfe a tsaga a cire karfe a infection ya shiga ba dai mun je Nigeria na ma yi masa zago so biyu a nan so uku yanzu haka ma aka ce mana za mu sake zago idan ya cika yan nan alhamdulillah mun
2: a iya cewa makaranta ta tsaya
3: makaranta ka ya tsaya in da gabin ya soma a makaranta na ma ya gudu su kan ma idan za su yi ko daraba wannan idan sun je so daya dai na biyun kan ba za su samu zuwa ba ni kabin cutan ma ta kace har da iska ne mutum bai sani ba sai Allah a makarantar ma ya gudu ya
0: Dr. Dara kwararren likita a wannan fanni kuma sakataren kungiyar da ke yaki da wannan cuta ta sikila ya ce rashin gudunmawar gwamnati musamman wajen samar da dokokin gwaji kafin aure ko kuma wayar da kan jama'a na daga cikin dalilan da ke sababa karuwar masu wannan cuta.
4: Attirer l'attention du gouvernement aussi sur la maladie parce que
5: gaskiya rashin

0: gudunmuwar gwamnati na haifar da yaduwar cutar sosai. Kamar shekarar 2022 zuwa da 4 an samu masu dauke da cutar 11,000, amma kaga 2025 zuwa da 6 da muke ciki an samu karuwar masu dauke da cutar sama da 6,000. Wannan ya nuna maka cutar na yaduwa ne kamar hutar daji sakamakon rashin kula da fadakarwa da wayar da kan jama'a. A binciken da muka yi ya nuna rashin awo ko test kamin aure shi ma yayi tasiri sosai wajen haifar yara da cutar. Kaga yanzu baya ga Najeriya da demokuraɗiyar Congo da India sai Kamaru cikin waɗanda suka fi fama da cutar a duniya. Amma matsalar da ake fama da ita a nan shine na rashin tallafi daga gwamnati. Muna fata gwamnati za ta shiga lamarin don shawo kan matsalar. In ba shi ba, a yadda cutar ke yaduwa akwai yiwuwar Kamaru ta zama ƙasa ta biyu da tafi masu fama da cutar sikila nan da shekara ta 2030.
1: Sai dai ko masu dauke da wannan cuta sun gamsu da sallan da mahukuntan kamar ke amfani da shi wajen basu kulawa. Wasu da wakilin Milirwani Shehu ya zanta da su sun labarta irin wahalhalun da suke fuskanta.
2: Ina nake jariri ina dan rashin lafiya ake kan asibiti. Sai wani ya likita ya faɗa wa babana su yi min gwaji na electrophoresis kila ina da cutar sikila. To suka yi min gwaji suka kawai akwai cutar din.
0: Ya kake ji in cutar ya tashi?
2: Mutum kan ba zai gane ba sai in mai cutar din. A zuciya na a kafafuwan nan ya kumbura fitsari ma ya tsaya ba zan iya fitsari ba sai an yi min sonde. Yana min kiwon din ya tashi kan ko da daddare yana kuka ba za ka taba samun lafiya ba. Duniyan din gaba ka iya kiɗe ba da hali ka ji gara ma mutuwa ka ji wani lokaci wallahi zafi kawai.
0: Ta ya kake ganewa idan jininka ya ƙare?
2: Idan jini ya ƙare zan ji gajiya ko idan na tashi.
3: Sunana Bala. Wai faruwa kam ba inda za kwatanta tsanani da azaban da mutum yake ji. Azaban raɗaɗin ciwo ga rashin kulawar gwamnati. Don muna da matsala ne ba na wasa ba ga tsadan magani. Ga kuma rashin kula da mu kuma kaman da ake tallafa ma masu ciwon zamani. Masu ciwon kamar tarin fuka. To mu ma muna da hajin a tallafa mana don mu ma a tausaya mana. Muna da hajin taimako ga gwamnatin mu su kuma su dube mu kuma. A rage mana ko mu samu dai ko kashi 50 a rage mana mu kuma mu samu dinga taimaka. Don ciwo ne da baya ƙariya. Muna da yanzu babbanmu da suke tana da shekara 53. Amma ranar da ciwo ne ya tashi duka kamar ranar ne ya fara mata. Don abu ne wannan in aka haife ka da shi ka sai ranar da Allah ya ɗauki rai kawai.
1: Idris Bala Hamza shi ne shugaban ƙungiyar masu ɗauke da cutar sikila a Kamaru. Ya ce ko shakka babu akwai ƙaruwar masu ɗauke da cutar wanda ke nuna buƙatar shigowar mahukunta wajen wayar da kai idan taƙaita matsalar.
4: Asibiti wani sa'in ina zuwa ko wani sati in duba akwai sababbin zuwa. Kwanan nan duka ina je ina samu abin da al'umma ba da tsoro ke ƙaruwa yake yi.
0: A wasu abubuwa da kuke ganin su suke haddasa ƙaruwar yaduwar wannan cutar.
4: To abin da yake ƙara yaduwar wannan cutar inda ana wayar da kan jama'a da ba zai yiwu ba ai. Amma a wayar kaman ƙauyuka ɗin kuma ba mu da halin zuwa ba mu da komai ba abin da gwamnati take taimakawa a kai ko sai sun kuma gwamnati ba ta taimakawa. Sun ba mu kawai kara zube kasan sida. Suna da plak ɗinsu tarin fuka suna da plak ɗinsu masu juba ba ma da cutar koda su ma ana taimaka musu. Amma kaga wannan sigila sun dizidi nan wani kan ma bai sani ba ma.
1: Ko a baya-bayan nan sai da ƙungiyar masu fama da cutar ta sikila ta jagoranci wani gangami don an karar da mahukuntan ƙasar wajen ɗaukar matakan da suka kamata don taƙaita masu cutar ta hanyar wayar da kai har ma da sanya dokoki lura da cewa cuta ce da ɗaukar matakai masu alaƙa da auratayya za su taimaka wajen kawar da ita. Tuma da lada wannan ne kuma shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kana wakilinmu na Kamaru Lurwani Shehu. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
5: To a gaida Azima da wannan dawainiya muka sauraro wannan sako.
1: Kasashen Afirka tara daga cikin goma da ke halartar gasar cin kofin duniya ne suka samu nasarar tsallakawa zuwa zagayen kasashe 32 na wannan gasa da ke gudana a kasashen Amerika da Canada da kuma Mexico. Wannan dai shike matsayin babban tagomashi da nahiyar ta Afirka ta taba samu a irin wannan gasa ta cin kofin duniya. Shin ko kun gamsu da salon wasan da kasashen na Afirka ke takawa? Wani mataki kuke ganin wakilcin na Afirka zai iya kaiwa a wannan gasa? Muna dakon ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da shafin mu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
5: To madalla sai mu shakata da wannan.

0: karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci 19:22 gajeren zango. Masauraro barkamu da sake saduwa cikin shirinmu na hantsi ga kanun labaran duniya. Hukumar zaben Najeriya ta ce har yanzu kudaden da za ta gudanar da zaben 2027 ba su zuwa hannunta ba ɗan watanni gabanin babban zaben. Babban kasan sojin Uganda ya rufe su manyan kafafen yaɗa labarai a ƙasar, yana mai kirarin watsi da ƴancin ƴan jarida. Sama da mutane 1,300 ne tsananin zafi ya kashe a nahiyar Turai daga ranar 21 ga wannan wata na Yuni da muke ciki. To ga labaran kamar yadda suke. Hukumar zaɓe a Najeriya INEC ta ce har zuwa yanzu bata samu kuɗaɗen gudanar da babban zaɓen ƙasar na 2027 daga gwamnatin ƙasar ba, duk ko da yadda ya rage 'yan watanni gabanin gudanar da wannan zaɓe, lamarin da tuni ya haddasa cece-kuce musamman ma tsakanin jam'iyyun adawa. Azima Bashir Aminu na ɗauke da rahoto.
1: Kasa da watanni 7 ya rage gabanin babban zaben Najeriya na baɗi, sai dai hukumar zaɓe ta INEC ta yi ƙorafin cewa arkawo yanzu gwamnati bata fitar da kuɗaɗen shirye-shiryen tunkarar wannan zaɓe ba. Ku dake masana irin Dr. Umar Yakub na ƙungiyar Fiscal Transparency na ganin tun farko akwai buƙatar INEC ta sauya yanayi da tsare-tsarenta.
2: Dalle gwamnati na da laifi haka, amma ita ma hukumar INEC ya kamata a ce yanzu a wannan shekarar 2026 an kawo wa'ensu tsare-tsare yanda irin kudaden da suke karba yayi yawa. In kin lura duk duniya muna cike da yadda ciki wanda suke kashe magudan kuɗi akan wannan zabe, kuma yancin ayin zaben zaki ji korafe da korafe, biliyoyi ake kashewa kan zabe. Har yanzu a ce ana buga takardu, kuma takardun nan sai an buga su a waje, kasashen waje, kuma a ce kuma sai an kai su a dauki jirage a dinga kai takardu duk ga aikin kimiyya da fasaha da yanzu duk za dinga irin wannan abubuwan ba sa yi.
1: Jami'an adawa da dama a Najeriya da ina ganin rashin fitar da kudaden gudanar da wannan zabe kai tsaye zai shafi sahihancin zaben, batun da Dr. Umar ke cewa tabbas hakan ka iya faruwa.
2: Eh to a yanzu tunda lokaci ya kure, kuma gaskiya haka ne, dole zai kawo, saboda ba tsasa irin tsarin da ya kamata ake zaben ba, amma kuma idan ba a dau mataki ba ma nan da shekara huɗu irin abin da kuma zamu koma kenan.
1: INEC dai yana buƙatar tsabar kuɗi har naira biliyan 873 da miliyan 708 ne don aiwatar da zaben na 2027.
0: Hukumar kula da gugayar kasuwanci da kare haƙƙin abokan hulɗa ta Najeriya ta nuna rashin gamsuwarta game da yadda ake jan kafa wajen rage farashin man fetur a fadin ƙasar, duk da cewa farashin ɗanyen mai yayi ƙasa sosai a kasuwannin duniya. Hukumar ta yi kashedin cewa 'yan kasuwa da masu fito da mai a matatu za su iya fuskantar binciken hukuma idan har aka samu hujjojin da ke nuna suna zaluntar masu amfani da man. Wasu 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane ne da ake sun kashe wani limami da wasu mutane uku, sannan suka kai garkuwa da mutane 12 yayin wani hari da suka kai ƙauyen Lelar da Gwari da ke karamar hukumar Goronyo a jihar Sokoto. Mazauna yankin sun bayyana cewa maharan sun farwa ƙauyen ne da misalin ƙarfe 12:20 na dare zuwa wayewar garin Lahadi, inda suka zo akan babura kusan guda 9. An kista cewa maharan sun kai kusan mutane 30, kuma an ce sun kwashi kusan mintuna 30 suna aika tare da harbe-harbe ba kakkautawa. A Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Benue ta ce ta kama mutane 10 da ake zargi da hannu wajen kisan shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah Reshin jihar Alhaji Abdul Risku Muhammad tare da abokin tafiyarsa Yakubu Isa. An kashe Muhammad da abokin tafiyar tasu ne ranar Juma'a kan titin ƙauyen Okudu zuwa Okpachenyi da ke karamar hukumar Otukpo, yanda suke kan hanyar dawowa daga wani taron tsaro da aka gudanar a karamar hukumar Ohimini. A jamhuriyar Kamaru, akalla mutane 500 ne ke ci gaba da kasancewa a tsare bayan tarzomar da aka gudanar don nuna adawa da sakamakon zaben shugabancin ƙasar da aka yi ranar 12 ga watan Oktoban shekarar ta gabata. Abdulkarim Ibrahim Shikal na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Lauyan mutanen, wato Mr. Fabian Kenyani, ya bayyana umarnin ci gaba da tsare mutanen da wani alƙali ya bayar ba tare da an tabbatar da laifukansu ba a matsayin rashin adalci, inda ya ce tuni 2 daga cikin mutanen suka rasu a gidan yaron birnin Yaounde, yayin da sauran ke rayuwa a cikin gidajen yari a Kunci, a biranen Duwala, Bafusan da kuma Fumbam.
0: Muna cikin jira domin kuwa ba a taba gayyatar wani domin ya bayar da shaida kan zargin da ake musu ba. Rike su ba wani abu ne ba, face wata alamar da ke nuni da cewa gwamnati na neman yi musu bugun ƴaƴan kaɗanya ne ta hanyar ladabtar da su a lokaci ɗaya tsawon watanni 8 a gargame.
3: Wani abin takaici a cewar lawyer Fabian shine yadda duk da kasancewar su fararen hula amma kotun soji ce ke yi wa mutanen shari'a. To sai dai Patrick Rifau mai magana da yawun jam'iyyar RDPC mai mulki a kasar Kamaru cewa ya yi ya kamata a baiwa bangaren shari'a dama ya yi aikin sa.
4: Idan har mutanen ba su da laifi to shari'a ce za ta tabbatar da hakan. Idan kuma kuna ganin cewa bai kamata a gurfanar da su a gaban kotun soji bane, anan ma shari'a ce za ta fayyace inda ya kamata a kai su.
3: Ba dai kamar yadda aka sata ba, har zuwa yau ba wanda ya bijiro da batun waɗannan mutane a gaban gwamnati. Ciki kuwa har da 'yan majalisar dokokin kasar da suka gudanar da zaman su a wannan wata na Yuni.
0: To madalla gaida Abdulkarim Ibrahim Shikal. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Babban afisan sojin Uganda Muhoozi Kainerugaba ya ce bai amince da tsarin cin gashin kan 'yan jarida ba, don haka ya bada umarnin rufe kafar yaɗa labarai mai zaman kanta ta Daily Monitor wacce ta mallaki gidan jarida, talabijin da kuma rediyo. Ga rahoton Habib Sali.
4: Babban hafsan sojin na Uganda wanda kuma ɗani ga shugaba Yoweri Museveni ya bayyana hakan ne a cikin wani saƙo da ya wallafa a shafin sa na X a jiya Lahadi. A 'yan watannin nan dai jami'in na nuna ƙarfin ikonsa ta hanyar bada umarnin kama 'yan siyasa da kuma masu fafutuka da ke adawa da gwamnatin mahaifinsa. Rahotanni sun nuna cewar hukumomi sun gayyaci babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa a Gora, wacce a gobe Talata shugabanninta za su gurfana a gaban 'yan sanda bisa zargin zamba da kuma karkatar da kuɗaɗe, yayin da kuma aka kama lauyan da ke kare madugun 'yan adawar ƙasar Kiza inda ake tuhumarsa da laifin cin amanar ƙasa. A cikin wata sanarwa da kafar yaɗa labarai ta Daily Monitor ta wallafa a shafinta na X, ta tabbatar da batun dakatar da ayyukanta, inda ta ce sojoji sun yi wa ofishinta da ke babban birnin ƙasar Kampala ƙawanya. Ta ce da misalin karfe 1 na safiyar jiya Lahadi agogon kasar ne dai sojoji suka kai samame kafar yaɗa labaran, inda suka lalata wasu wayoyi, lamarin da ya haifar da katsewar sadarwa a kafar.
0: Wani matashi ɗan ƙasar Equatorial Guinea wanda ya ɗauka zai tafi Rasha don ya karɓi horon zama dogari mai tsaron lafiyar mahimman mutane, amma ya ƙare a Ukraine don fafatawa yakin da Rasha ke yi da ita, ya koma gida lafiya. Daniel Angel Masin Chama ya samu tarba daga iyayensa yayin da ya sauka daga jirgin saman ƙasar Habasha ta Ethiopia Airlines a birnin Malabo. A watan Disamba shekarar 2025 ne ya baro gida bayan da wani ɗan ƙasar Kamaru da ke zaune a Rasha ya tuntuɓe shi, inda nuna mai cewa zai balaguro ne don karɓar horon zama dogarin soji. Wasu alƙaluman hukumar lafiya ta duniya WHO sun bayyana cewa mutane fiye da 1,300 ne tsananin zafi ya kashe a ƙasashen Turai daga ranar 21 ga watan Yulin nan da muke ciki kawo yanzu, wanda ke a matsayin adadi mafi yawa da nahiyar ta taɓa gani a tarihi. Azimu Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
1: Tsananin zafin wanda ke matsayin mafi ƙololuwa da nahiyar ta Turai ta taɓa gani a Faransa kadai, mahukuntan ƙasar sun ce kusan mutum 1,000 tsananin zafin ya kashe daga Larabar da ta gabata zuwa yammacin jiya Lahadi, yanda rahoton WHO ke cewa a jimlace akwai mutanen da yawansu ya haura 1,300 waɗanda zafin ya kashe a sassan Turai. Ko a ƙarshen mako an ga yadda zafin ya ci gaba da tsananta, ko da yake ya fara nausawa yankin gabashin nahiyar, wato ƙasashen da bisa al'ada aka san su da yanayin sanyi, kuma tuni wasu daga cikin ƙasashen suka fara fitar da bayanan ƙaruwar masu mutuwa da waɗanda ke kamuwa da cutuka sanadiyar zafin. Miliyoyin Turawa ne suka tare a wuraren shakatawar bakin ruwa cikin kwanakin ƙarshen mako don samun sassauci daga matsanancin zafin. A jiya Lahadi kaɗai Turawa miliyan 191 sun fuskanci zafin da ya kai maki 35 a ma'aunin Celsius, yanda aka ga zafin na daban wanda ya kai ƙololuwa a ƙasa ƙasashen Jamus da Jamhuriyar Czech da Hungary da Poland, ɗanda ya kai maki 41 karan farko da nahiyar ke gani.
0: Amurka da Iran sun amince su dakatar da harare a kan juna, lamarin da ya gurgunta yarjejeniyarsu ta wucin gadi, yayin da ɓangarorin ke shirin komawa tattaunawar da zummar kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya. A cikin wani sakon imel da ya aikewa kamfanin dillancin labarai na Faransa a daren Lahadi, wani jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana cewa sun tsara shirin ci gaba da tattaunawa akan dukkan sassan yarjejeniyar fahimtar juna da ƙasashen biyu suka cimma. mutane 11 sun mutu sakamakon wani hadarin jirgin sama da ya auku a garin Toblain da ke arewa maso gabashin Faransa. Hukumomin yankin Mont-Marsel sun bayyana cewa lamarin ya faru ne da misalin karfe 11 na safe jim kadan bayan jirgin ya tashi daga filin jirgin sama na Nancy SC a ranar Lahadi. Labarin kenan a halin yanzu. Ga Azim bata yi shi bata yi nisa ba ta zo da labarin wasanni barka da zuwa Azim.
1: To barka ka dai Michael Kudusan bayan wato ficewar Afirka ta gudu daga gasar cin kofin duniya da kuma tsallakawar Canada bari mu duba zagayen N32 mu ga yadda karawar za ta gudana. A yau Litinin Michael akwai haduwar Brazil da Japan dukkanin su waɗannan kasashe suna da ƙarfi daidai lokacin da mai horarwa Carlo Ancelotti ke cewa fatan sa shine ganin fa ya daga Brazil kofin a wannan karan. Kafin yanzu wato Brazil ce yake nasara kan Japan a duk lokacin da suka hadu sai dai a haduwar su ta baya-bayan nan gab da faro ita wannan gasa an ga yadda Japan ta duke Brazil.
0: Kuma da yanzu da kwallo ta canza ba a san macito ba
1: sai ne ta gare yake. Ko da yake masu hasashe na ganin za a tashi wasan ne 2-1 wato Brazil za ta yi waje da Japan za mu zuba ido mu ga yadda za ta kasance. Kazalika akwai haduwar Jamus da Paraguay kuma masu hasashe na ganin kai tsaye Jamus ka iya nasara sai dai an san tawaga ta Paraguay da tsare gida wanda zai baiwa Jamus matakar wahala ta balle wannan tsaro ko da yake masu hasashen na ganin za a iya tashi wasu 2-1 ko kuma 3 da nema a cewar wasu. A gobe talata akwai karawan Netherlands da Morocco wannan wasa ne da zai ja hankali matuka ganin cewa kowace daga cikin wannan kasashe tawaga ce mai karfin gaske da kuma za ta iya bayar da mamaki sai dai hasashen Sutans na ganin Morocco za ta duke Netherlands da kwallaye 3-1 yayin da hasashen AI ke ganin za a tashi wasan Morocco na da 2 Netherlands na da 1 dukkanin su dai na ganin Morocco ce za ta yi nasara
0: kan Netherlands.
1: To duk dai a ranar akwai haduwar Ivory Coast da Norway wasan da dukkanin hasashen Sutans da AI ke ganin za a yi canje rastin ta yadda zai kai ga bugun penalty. Akwai haduwar Faransa da Sweden duk dai a goban inda hasashe ke nuna cewa Faransa ce za ta yi nasara. Ranar Laraba kuwa haduwa ce za a yi tsakanin Mexico da Ecuador inda hasashen Sutans ke ganin Mexico za ta yi nasara da kullu ɗaya mai ban haushi yayin da AI ke ganin za a tashi wasa Mexico na da 1 Ecuador na da 2 kuma a cewar sa sai an yi ƙarin lokaci ma. Akwai karawar Ingila da Congo duk dai a ranar ta Laraba inda dukkanin Sutans AI ke ganin kai tsaye Ingila ce za ta yi nasara. Kana akwai wasan Belgium da Senegal wanda Sutans ke ganin Senegal ce za ta yi nasara yayin da AI ke cewa Belgium ce mai nasara.
0: To mu za mu bibiya muga yadda
1: za ta kaya haka. A ranar Alhamis ko za a haɗu ne tsakanin Amurka da Bosnia kuma za a iya cewa Amurkan ta samu kwashe-kwashe ne. Hello a ranar dai akwai karawar Spain da Australia shi ma dai Spain din akai yi wa tsammanin nasara. A ranar Juma'a kuwa akwai karawa ne tsakanin Portugal da Croatia duk da yake akwai duk da yake haduwa ce da kowane bangare ke da ƙarfi amma hasashe na nuna yiwuwar Portugal ta iya nasara duk da yake akwai kiraye-kirayen ganin Roberto Martinez ya rage amfani da Cristiano Ronaldo a dukkanin mintuna na kowane wasa. Hasashen Sutans na ganin Portugal za ta yi nasara da kwallo ɗaya da nema yayin da AI ke ganin cewa Portugal din za ta yi nasara da kwallaye 2 Croatia kuma da kwallo ɗaya.
0: To Azima ina ganin kin riga kin ci na yau mun gode kwarai da gaske.
1: To na godiya.
0: To sai kuma mu garzaya Amurka.
5: Duk da dai ana ganin abin da kamar wuya amma wasu daga cikin masana harkokin kwallon kafa na ganin akwai yiwuwar kasar Afirka a wannan karo za ta iya daukan kofin duniya. To komi suka dogara da shi na zanta da Abubakar Ibrahim masana harkokin kwallon kafa a nan Amurka.
6: Eh falin gaskiya a yau zamani da ake ciki na kwallon kafa da aka zo na duniya ta kaf baki daya to kowa ya san da Afirka ba wani rawan za ta taka rawan gani bane. Shirin gari guda shine Morocco. To yau sauran kasashen Afirka duka sun nuna cewa a kwallon kafa ne da aka sani Afirka ba ta komi. To yanzu ba haka bane. Yanzu Afirka suke ba kasashen turan yama a cikin kwallon kafa sai da ƙer tukunnan kasashen turan suke iya su samu su ci galaba bisa kanta. Kuma wani abin ba ba cin galaba bane da ganyen su mai ce ya ake cewa referee ne yasa suke amma Africa a wannan lokaci a Africa ta take rawar gani.
7: To na tabbata ka kalli wasannin kasashen Africa da dama, kamar yanzu wace kasa ce kai ta burge ka?
6: Kaga misali shan ce ma ni mutumin Ghana ne, wai menene son kasa yana daya daga cikin imani. Shi yasa Ghana ma mun san ba za mu zo mu yi kokari ba, so mun coaching da aka zo mana da shi an kawo mana shi late, amma ya za a yi cikin yardan Allah shi muka rasa ma a'a ashe muna da kwazo za mu yi wani abu. To kaga Ghana na ciki, in ce maka kasan Morocco, sannan waɗanda ma ba a san da zamansu ba Quebec su kuma sun zo suna nasu ana gani, ga su Congo da Senegal ƴan waye mu su kuma kowa da ga Cote d'Ivoire kan manta da su kwarai Cote d'Ivoire su kuma akwai su eh babar su baya ba.
7: To a gasar cin gogo kwallon kafa ta duniya ta 2022 a Qatar, mun ga Morocco ce kadai ta yi nisan da babu wata kasa Afirka da ta kai wannan mataki. Kana ganin a bana za a samu kasashen Afirka biyu uku da za su kai matakin wasan gab da na karshe?
6: Eh kwarai, banda Morocco akwai kasan Ghana sannan akwai Ivory Coast su kuma suna ɗaya daga ciki. Wayannan ukun nan za su je gaban sha Allah.
7: Wai yaushe ne ake tunanin a kasar Afirka za ta iya lashe kofin duniya ne? Wai ko lokaci bai bane
6: ba mu fitta tsammani ma ko wannan shekara ma Afirka za ta yi ban mamaki, domin kwallon kafa shi yana da ban mamakaiya da yawa a ciki, wanda ma karena sai ga wayi gare shi zai zo final ya zo ya buga ya sune shi. Sai sa Afirka har gobe Afirka ina gani za ta yi wani abu cikin wannan shekara.
7: Amma wasu suna zargin cewa wani lokaci akan sanya siyasa a haskar kwallon kafa, za ka ga da kyar za a iya wa Afirka maguɗi a wasa don dai kan ma ta tsallaka matakin wasan karshe. Me za ka ce akan haka?
6: Wannan shi haka ne, ai ko kan wasan Ghana, Ghana ta samu penalty da ya danganci a ba kifin Mareka jankarci amma ba ba shi ba.
0: To Abdulrahman Gambo Ahmed kenan daga Amurka ta da labarin wasanni ko yadda take kayawa a gasashen kofin duniya. Sai kuma shirinmu na gaba.
8: RFI.
1: Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannan ba da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azuba Bashir Aminu ke jin ragamar shirin kamar yadda aka saba. Isa al'ada shirin na lafiya jari ce kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin na lafiya ke fuskanta dan ankarar da mahukunta ko kuma daidaikun wadanda wata larura ta shafa dan daukar matakan gyara. A wannan makon shirin yayi duba ne kan karuwar masu fama da cutar sikila a jamhuriyar Kamaru bayan fitar wani rahoto da ke cewa cikin shekara daya kadai an tattara alkalman mutane akalla 6000 da aka gano suna dauke da wannan cuta. Wannan cuta mai alaka da nau'in jini yana daga cikin matakan yaki da ita. Tabbatar da gwaje-gwajen jini tun kafin aure dan kaucewa haifar yara masu dauke da ita. Ganin cewa hanya daya ta samun wannan cuta shine ta hanyar gado wato daga iyaye. Sai dai a lokuta da dama akan kuskure har ta kai ga samun jarirai masu dauke da cutar ta sikila ko sickle cell ko kuma emasi. Kan hakan ne wakilin na Kamaru Lurwani Shehu ya tattauna da kwararriya a wannan fannin Dr. Hadiza Zulai Hatu wadda ta yi takaitaccen bayani kan wannan cuta.
9: Wannan cuta na cewa ta hereditary, za a ce iyayenka suna da shi ko kuma cikin iyayenka ko wanda suke nan wanda ake fada AS, ɗayan imana nan AS, uwanka nan AS, babanka nan AS. Voila, no jini ɗin ka isa kamar cutar ɗin. Wannan ana ɗaukan shi a cikin jini ko iyaye, a cikin family. Akwai magungunan da ake ɗauka, ana ce ma yaro ko kuma babban mutum da yake ɗauke da cutar ɗin ya jinga shan ruwa da yawa, kuma duk abin da yake da sanyi ya rabu da shi. Sai ma za a iya ba su jini, in jini ɗin ya ragu, ta ragu sosai ana ba su jini.
10: Wani haɗari take da ita?
9: Wannan cutar yana kaiwa ma mutuwa. E kuma wannan cutan na ba da tausayi saboda ciwon da take da shi. Yanzu za samu iyaye biyun da suke dauke da cutan in kuma suna manifesting cutan in duk yaran su za su fito da cutan in duk haka ciwo yake kamse da hakuri kuma su ci gaba da daukan magungunan su ci gaba da tafiya doctor na in control in.
1: Akwai dai bayanan da ke cewa masu wannan cuta ba sa samun kulawar da ta kamata a asibitocin Kamaru da a lokuta da dama ke wahalar da masu wannan cuta. Dr. Hadiza Zulaihatu ta ce akwai alamomin da za a gane masu wannan cuta don ba su kulawar da ta kamata.
9: Yadda ake gane cutan in shedain exam kuma muna samun yara ko kuma babban mutane da suke zuwa da kaman ciwon hannu, ciwon ciki ko kuma ciwon kohu haka ne ko kuma jini ya hagu sosai haka ake ganewa kuma na yi exam da ake kira electrophoresis de mugobin haka ake ganewa in mutum na da cutan sikila.
8: Kamin mutum ya gane yana da wannan cuta yana daukar shi shekara nawa?
9: Ko a wajen kananan yara, yaran da aka haifi ko yanzu hakan nan, yanzu akwai exam da ake yi ana sanin in suna dauke da cutan.
1: Alƙalaman ma'aikatar lafiyar kasar ta Kamaru sun matukar tayar da hankali musamman lura da dawainiyar da ke tattare da jinyar masu wannan cuta ta sikila. Kamar yadda wata uwa da ke da mai wannan cuta ake shaida mana irin wahalhalun da take kai a yanzu haka.
10: Dan ya tashi kam sai Allah ba ma bacci dare da rana, yanzu nan ya kama kuka a hannu, yana ciwo kafafuna, na ciwo ciki, ya kumbura tep ba boli sai an sa son da kuma baya zagawa duka. Yanga dan dai haka muke ta fama da yaron nan ba dare ba rana, fata ranka ma ya suma haka ce ma ba yaron daga baya ne zai farfado fa abinda ba mu gani ba, inda muke gani da rana haka muke ganin dare. Ago muka yi ta yi yanzu so biyar kullum ana tsaga kafansa, a tsaga a sa karfe, a tsaga a cire karfe, a infection ya shiga. Ba dai mun je Nigeria na ma yi masa tsago so biyu a nan so uku, yanzu haka ma aka ce mana za mu sake tsago idan ya shiga ina. Alhamdulillah.
8: A iya cewa makaranta ta tsaya?
10: Makaranta ka ya tsaya, inda gabin ya soma a makaranta na ma ya gudu. Su kan ma idan za su yi ko jarraba wannan, idan sun je so ɗaya dai na biyun kan ba za su samu zuwa ba. Ni kabin cutan ma ta kace har da iska ne mutum bai sani ba sai Allah. A makarantar ma ya gudu ya faɗi no, a nan tsage-tsagen kan ma ya soma.
1: Dokta Darra ƙwararren likita a wannan fanni kuma sakataren kungiyar da ke yaƙi da wannan cuta ta sikila ya ce rashin gudunmawar gwamnati musamman wajen samar da dokokin gwaji kafin aure ko kuma wayar da kan jama'a na daga cikin dalilan da ke sababa karuwar masu wannan cuta.
11: Gaskiya rashin gudunmuwar gwamnati na haifar da yaduwar cutar sosai. Kamar shekarar 2022 zuwa da 4 an samu masu dauke da cutar 11,000, amma kaga 2025 zuwa da 6 da muke ciki an samu karuwar masu dauke da cutar sama da 6,000. Wannan ya nuna maka cutar na yaduwa ne kamar hutar daji sakamakon rashin kula da fadakarwa da wayar da kan jama'a. A binciken da muka yi ya nuna rashin awo ko test kamin aure shi ma yayi tasiri sosai wajen haifar yara da cutar. Kaga yanzu baya ga Najeriya da demokradiyyar Congo da India sai Kamaru cikin waɗanda suka fi fama da cutar a duniya. Amma matsalar da ake fama da ita a nan shine na rashin tallafi daga gwamnati. Muna fata gwamnati za ta shiga lamarin don shawo kan matsalar. In ba shi ba, a yadda cutar ke yaduwa akwai yiwuwar Kamaru ta zama ƙasa ta biyu da tafi masu fama da cutar sikila nan da shekara ta 2030.
1: Sai dai ko masu dauke da wannan cuta sun gamsu da sallan da mahukuntan kamar ke amfani da shi wajen ba su kulawa. Wasu da wakilin Mulurwani Shehu ya zanta da su sun labarta irin wahalhalun da suke fuskanta.
12: Ina nake jariri ina ta rashin lafiya ake kan asibiti. Sai wani ya likita ya faɗa wa babana su yi min gwaji na electrophoresis kila ina da cutan sikila. To suka yi min gwaji suka kawai akwai cutar din.
8: Ya kake ji in cutan ya tashi?
12: Mutum kan ba zai gane ba sai in mai cutar din. A zuciyana a kafafuwan nan ya kumbura, fitsari ma ya tsaya ba zan iya fitsari ba sai an yi min sonde. Yana min kiwon din ya tashi kan ko da daddare yana kuka ba za ka taba samun lafiya ba. Duniya din gaba ka yi ba dari ka ji gara ma mutuwa ka ji wani lokaci wallahi zafi kawai.
8: Ta ya kake ga ganewa idan jininka ya kare?
12: Idan jini ya kare zan ji gajiya ko idan na tashi.
13: Sunana Bala, wai faruwa kam ba inda za kwatanta tsanani da azaban da mutum yake ji. Azaban zaɗaɗin ciwo ga rashin kulawar gwamnati. Don muna da matsala ne ba na wasa ba, ga tsadan magani, ga kuma rashin kula da mu kuma kaman da ake tallafa ma masu ciwon zamani, masu ciwon kaman tarin fuka. To mu ma muna da hajin a tallafa mana, don mu ma a tausaya mana. Muna da hajin taimako ga gwamnatin mu, su kuma su dube mu, kuma a rage mana ko mu samu dai ko kashi 50 a rage mana, mu kuma mu samu dinga taimaka. Don ciwo ne da baya kariya. Muna da yanzu babbanmu da suke tana da shekara 53, amma ranar da ciwon ya tashi duka kamar ranar ne ya fara mata. Don abu ne wannan in aka haife ka da shi ka sai ranar da Allah ya dauki rai kawai.
1: Idris Bala Hamza shine shugaban kungiyar masu dauke da cutar sikila a Kamaru. Ya ce ko shakka babu akwai karuwar masu dauke da cutar, wanda ke nuna bukatar shigowar mahukunta wajen wayar da kai idan takaita matsalar.
14: Asibiti wanzu wani sa'in ina zuwa ko wani sati duba akwai sababbin zuwa. Kwanan nan duka ina je ina samu abin da al'umma da tsoro ke karuwa yake yi.
15: A wasu abubuwa da kuke ganin su suke haddasa karuwar yaduwar wannan cuta.
14: To abin da yake kaddara yaduwar wannan cuta inda yana wayar da kan jama'a da ba zai yi ba ai, amma a wayar kaman kauyuka din ko ba mu da halin zuwa, ba mu da komai, ba abin da gwamnati take taimakawa akai, ko sai sun kubo gwamnati ba ta taimakawa. Sun ba mu kawai kara zube kasan sida suna da plak din su, tarin fuka suna da plak din su, masu zuba bama da cutan koda su ma ana taimaka musu. Amma kaga wannan sigla sun da zidin nan wani kan ma bai sani ba.
1: Ko a baya-bayan nan sai da kungiyar masu fama da cutar ta sikila ta jagoranci wani gangami don an karar da mahukuntan kasar wajen daukar matakan da suka kamata don takaita masu cutar ta hanyar wayar da kai, har ma da sanya dokoki, lura da cewa cuta ce, da daukar matakai masu alaka da auratayya za su taimaka wajen kawar da ita. Madalla da wannan ne kuma shirin na lafiya jari ce yake da sa'aya a wannan mako. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, kana wakilinmu na Kamaru Lurwani Shehu. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke, fatan Allah ya kara mana lafiya.
0: Tuwa gaida Azima da wannan dawainiya, muka sauraro wannan sako.
1: Kasashen Afirka tara daga cikin goma da ke halartar gasar cin kofin duniya ne suka samu nasarar tsallakawa zuwa zagayen kasashe 32 na wannan gasa da ke gudana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico. Wannan dai shi ke matsayin babban tagomashi da nahiyar ta Afirka ta taba samu a irin wannan gasa ta cin kofin duniya. Shin ko kun gamsu da salon wasan da kasashen na Afirka ke takawa? Wani mataki kuke ganin wakilcin na Afirka zai iya kaiwa a wannan gasa? Muna dakon ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da shafin mu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.
0: To madalla, sai mu shakata da wannan.

0: karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci 19:22 gajeren zango. Masauraro barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na hantsi ga kanun labaran duniya. Hukumar zaben Najeriya ta ce har yanzu kudaden da za ta gudanar da zaben 2027 ba su zuwa hannunta ba ɗan watanni gabanin babban zaben. Babban kafafen sojin Uganda ya rufe su manyan kafafen yaɗa labarai a ƙasar, yana mai kirarin watsi da ƴancin ƴan jarida. Sama da mutane 1,300 ne tsananin zafi ya kashe a nahiyar Turai daga ranar 21 ga wannan wata na Yuni da muke ciki. To ga labaran kamar yadda suke. Hukumar zabe a Najeriya INEC ta ce har zuwa yanzu bata samu kudaden gudanar da babban zaben kasar na 2027 daga gwamnatin kasar ba, duk ko da yadda ya rage ƴan watanni gabanin gudanar da wannan zabe, lamarin da tuni ya haddasa cece kuce musamman ma tsakanin jami'un adawa. Azima Bashir Aminu na dauke da rahoto.
1: Kasa da watanni 7 ya rage gabanin babban zaben Najeriya na baɗi, sai dai hukumar zabe ta INEC ta yi korafin cewa har kawo yanzu gwamnati bata fitar da kudaden shirye-shiryen tunkarar wannan zabe ba. Kudake masana irin Dr. Umar Yakub na kungiyar Fiscal Transparency na ganin tun farko akwai bukatar INEC ta sauya yanayi da tsare-tsarenta.
2: Dalle gwamnati na da laifi haka, amma ita ma hukumar INEC ya kamata a ce yanzu a wannan shekarar 2026 an kawo wayansu tsare-tsare yanda irin kudaden da suke karba yayi yawa. In kin lura duk duniya muna cike da yadda ciki wanda suke kashe magudan kudi akan wannan zabe, kuma in cin ayin zaben zaki ji korafe da korafe, biliyoyi ake kashewa kan zabe. Har yanzu a ce ana buga takardu, kuma takardun nan sai an buga su a waje, kasashen waje, kuma a ce kuma sai an kai su a dauki jirage a dinga kai takardu duk ga aikin kimiyya da fasaha da yanzu duk za dinga irin wannan abubuwan ba sa yi.
1: Jami'an adawa da dama a Najeriya da ina ganin rashin fitar da kudaden gudanar da wannan zabe kai tsaye zai shafi sahihancin zaben, batun da Dr. Umar ke cewa tabbas hakan ka iya faruwa.
2: Eh to, a yanzu tunda lokaci ya kure, kuma gaskiya haka ne, dole zai kawo, saboda ba ta san irin tsarin da yake kamata ake zaben ba, amma kuma idan ba a dau mataki ba ma nan da shekara huɗu irin abin da kuma zamu koma kenan.
1: INEC dai yana buƙatar tsabar kuɗi har naira biliyan 873 da miliyan 708 ne don aiwatar da zaben na 2027.
0: Hukumar kula da gugayar kasuwanci da kare haƙƙin abokan hulɗa ta Najeriya ta nuna rashin gamsuwarta game da yadda ake jan kafa wajen rage farashin man fetur a fadin ƙasar, duk da cewa farashin ɗanyen mai yayi ƙasa sosai a kasuwannin duniya. Hukumar ta yi kashedin cewa ƴan kasuwa da masu fito da mai a matatu za su iya fuskantar binciken hukuma idan har aka samu hujjojin da ke nuna suna zaluntar masu amfani da man. Wasu ƴan bindiga da masu garkuwa da mutane ne da ake sun bata da masu garkuwa da mutane sun kashe wani limami da wasu mutane uku, sannan suka kai garkuwa da mutane 12 yayin wani hari da suka kai kauyen Lelar da Gwari da ke karamar hukumar Goranyo a jihar Sokoto. Mazauna yankin sun bayyana cewa maharan sun farwa kauyen ne da misalin karfe 12:20 na dare zuwa wayewar garin Lahadi, inda suka zo akan babura kusan guda 9. An kista cewa maharan sun kai kusan mutane 30, kuma an ce sun kwashi kusan mintuna 30 suna aika tare da harbe-harbe ba kakkautawa. A Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Benue ta ce ta kama mutane 10 da ake zargi da hannu wajen kisan shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah reshen jihar Alhaji Ardo Risko Muhammad tare da abokin tafiyarsa Yakubu Isa. An kashe Muhammad da abokin tafiyar ta ne ranar Juma'a akan titin ƙauyen Okudu zuwa Okpachenyi da ke karamar hukumar Otukpo, yayin da suke kan hanyar dawowa daga wani taron tsaro da aka gudanar a karamar hukumar Ohimini. A jamhuriyar Kamaru, akalla mutane 500 ne ke ci gaba da kasancewa a tsare bayan tarzoma da aka gudanar don nuna adawa da sakamakon zaben shugabancin kasar da aka yi ranar 12 ga watan Oktoban shekarar ta gabata. Abdulkarim Ibrahim Shikal na dauke da karin bayani.
3: Lauyan mutanen wato Mr. Fabian Kenyani ya bayyana umarnin ci gaba da tsare mutanen da wani alkali ya bayar ba tare da an tabbatar da laifukansu ba a matsayin rashin adalci, inda ya ce tuni 2 daga cikin mutanen suka rasu a gidan yaron birnin Yaounde, yayin da sauran ke rayuwa a cikin gidajen yari a Kunci, a biranen Duwala, Bafusan da kuma Fumbam.
0: Muna cikin jira domin kuwa ba a taba gayyatar wani domin ya bayar da shaida kan zargin da ake musu ba. Rike su ba wani abu ne ba, face wata alamar da ke nuni da cewa gwamnati na neman yi musu bugun ƴaƴan kaɗanya ne ta hanyar ladabtar da su a lokaci ɗaya tsawon watanni 8 a gargame.
3: Wani abin takaici a cewar lawyer Fabian shine yadda duk da kasancewar su fararen hula, amma kotun soji ce ke yi wa mutanen shari'a. To sai dai Patrick Rifau mai magana da yawun jam'iyyar RDPC mai mulki a ƙasar Kamaru cewa yayi ya kamata a baiwa bangaren shari'a dama ya yi aikin sa.
4: Idan har mutanen ba su da laifi, to shari'a ce za ta tabbatar da hakan. Idan kuma kuna ganin cewa bai kamata a gurfanar da su a gaban kotun soji ba ne, a nan ma shari'a ce za ta fayyace inda ya kamata a kai su.
3: Ba dai kamar yadda aka zata ba, har zuwa yau ba wanda ya bijiro da batun waɗannan mutane a gaban gwamnati. Ciki kuwa har da 'yan majalisar dokokin ƙasar da suka gudanar da zaman su a wannan wata na Yuni.
0: To madalla gaida Abdulkarim Ibrahim Shikal. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Babban hafsan sojin Uganda Muhoozi Kainerugaba ya ce bai amince da tsarin cin gashin kan 'yan jarida ba, don haka ya ba da umarnin rufe kafar yaɗa labarai mai zaman kanta ta Daily Monitor, wacce ta mallaki gidan jarida, talabijin da kuma rediyo. Ga rahoton Habib Sali.
4: Babban hafsan sojin na Uganda wanda kuma ɗane ga shugaba Yoweri Museveni ya bayyana hakan ne a cikin wani saƙo da ya wallafa a shafin sa na X a jiya Lahadi. A 'yan watannin nan dai jami'in na nuna ƙarfin ikonsa ta hanyar ba da umarnin kama 'yan siyasa da kuma masu fafutuka da ke adawa da gwamnatin mahaifinsa. Rahotanni sun nuna cewar hukumomi sun gayyaci babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa a Gora, wacce a gobe Talata shugabanninta za su gurfana a gaban 'yan sanda bisa zargin zamba da kuma karkatar da kuɗaɗe, yayin da kuma aka kama lauyan da ke kare madugun 'yan adawar ƙasar Kiza, inda ake tuhumarsa da laifin cin amanar ƙasa. A cikin wata sanarwa da kafar yaɗa labarai ta Daily Monitor ta wallafa a shafinta na X, ta tabbatar da batun dakatar da ayyukanta, inda ta ce sojoji sun wa ofishinta da ke babban birnin ƙasar Kampala ƙawanya. Ta ce da misalin karfe 1 na safiyar jiya Lahadi agogon kasar ne dai sojoji suka kai samame kafar yaɗa labaran, inda suka lalata wasu wayoyi, lamarin da ya haifar da katsewar sadarwa a kafar.
0: Wani matashi ɗan ƙasar Equatorial Guinea wanda ya ɗauka zai tafi Rasha don ya karɓi horon zama dogari mai tsaron lafiyar mahimman mutane, amma ya ƙare a Ukraine don fafatawa yakin da Rasha ke yi da ita, ya koma gida lafiya. Daniel Angel Masin Chama ya samu tarba daga iyayensa yayin da ya sauka daga jirgin saman ƙasar Habasha ta Ethiopia Airlines a birnin Malabo. A watan Disamba shekarar 2025 ne ya baro gida bayan da wani ɗan ƙasar Kamaru da ke zaune a Rasha ya tuntuɓe shi, inda nuna mai cewa zai balaguro ne don karɓar horon zama dogarin soji. Wasu alƙaluman hukumar lafiya ta duniya WHO sun bayyana cewa mutane fiye da 1,300 ne tsananin zafi ya kashe a ƙasashen Turai daga ranar 21 ga watan Yulin nan da muke ciki kawo yanzu, wanda ke a matsayin adadi mafi yawa da nahiyar ta taɓa gani a tarihi. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto a kai.
1: Tsananin zafin wanda ke matsayin mafi ƙololuwa da nahiyar ta Turai ta taɓa gani a Faransa kaɗai, mahukuntan ƙasar sun ce kusan mutum 1,000 tsananin zafin ya kashe daga Larabar da ta gabata zuwa yammacin jiya Lahadi, yadda rahoton WHO ke cewa a jimlace akwai mutanen da yawansu ya haura 1,300 waɗanda zafin ya kashe a sassan Turai. Ko a ƙarshen mako an ga yadda zafin ya ci gaba da tsananta, ko da yake ya fara nausawa yankin gabashin nahiyar, wato ƙasashen da bisa al'ada aka san su da yanayin sanyi, kuma tuni wasu daga cikin ƙasashen suka fara fitar da bayanan ƙaruwar masu mutuwa da waɗanda ke kamuwa da cutuka sanadiyar zafin. Miliyoyin Turawa ne suka tare a wuraren shakatawar bakin ruwa cikin kwanakin ƙarshen mako don samun sassauci daga matsanancin zafin. A jiya Lahadi kaɗai, Turawa miliyan 191 sun fuskanci zafin da ya kai maki 35 a ma'aunin Celsius, yanda aka ga zafin na daban wanda ya kai ƙololuwa a ƙasa Sashen Jamus da Jamhuriyar Czech da Hungary da Poland, ɗanda ya kai maki 41 karan farko da nahiyar ke gani.
0: Amurka da Iran sun amince su dakatar da harare a kan juna, lamarin da ya gurgunta yarjejeniyarsu ta wucin gadi, yayin da ɓangarorin ke shirin komawa tattaunawar da zummar kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya. A cikin wani sakon imel da ya aikewa kamfanin dillancin labarai na Faransa a daren Lahadi, wani jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana cewa sun tsara shirin ci gaba da tattaunawa akan dukkan sassan yarjejeniyar fahimtar juna da ƙasashen biyu suka cimma. mutane 11 sun mutu sakamakon wani hadarin jirgin sama da ya auku a garin Toblain dake arewa maso gabashin Faransa. Hukumomin yankin Moti Musel sun bayyana cewa lamarin ya faru ne da misalin karfe 11 na safe jim kadan bayan jirgin ya tashi daga filin jirgin sama na Nancy SA a ranar Lahadi. Labarin kenan a halin yanzu. To ga Azim batai nisa ba ta zo da labarin wasanni, barka da zuwa Azim.
1: To barka ka dai Michael Kudusan, bayan wato ficewar Afirka ta Kudu daga gasar cin kofin duniya da kuma tsallakawar Canada, bari mu duba zagayen ƴan 32 mu ga yadda karawar za ta gudana. A yau Litinin Michael akwai haduwar Brazil da Japan, dukkanin su waɗannan kasashe suna da ƙarfi. Daidai lokacin da mai horarwa Carlo Ancelotti ke cewa fatan sa shine ganin fa ya daga Brazil kofin a wannan karan. Kafin yanzu wato Brazil ce yake nasara kan Japan a duk lokacin da suka hadu, sai dai a haduwar su ta baya-bayan nan gab da faro ita wannan gasa an ga yadda Japan ta doke Brazil.
0: Ce yanzu da kwallon ta canza ba a san maci to
1: sai ya ta gare yake. Ko da yake masu hasashe na ganin za a tashi wasan ne 2-1, wato Brazil za ta yi waje da Japan, za mu zuba ido mu ga yadda za ta kasance. Kazalika akwai haduwar Jamus da Paraguay, kuma masu hasashe na ganin kai tsaye Jamus ka iya nasara, sai dai an san tawagar ta Paraguay da tsari gida wanda zai baiwa Jamus matakar wahala ta balle wannan tsaro. Ko da yake masu hasashen na ganin za a iya tashi wasa 2-1 ko kuma 3-3 nema a cewar wasu. A gobe Talata akwai karawar Netherlands da Morocco, wannan wasa ne da zai ja hankali matakan. Ganin cewa kowace daga cikin wannan kasashe tawaga ce mai karfin gaske da kuma za ta iya bayar da mamaki, sai dai hasashen Stars na ganin Morocco za ta duke Netherlands da kwallaye 3-1, yayin da hasashen AI ke ganin za a tashi wasan Morocco na 2 Netherlands na 1, dukkanin su dai na ganin Morocco ce za ta yi nasara.
0: Haka
1: to duk dai a ranar akwai haduwar Ivory Coast da Norway, wasan da dukkanin hasashen Stars da AI ke ganin za a yi canji rastin ta yadda zai kai ga bugun penalty. Akwai haduwar Faransa da Sweden, duk dai a goban inda hasashe ke nuna cewa Faransa ce za ta yi nasara. Ranar Laraba kuwa haduwa ce za a yi tsakanin Mexico da Ecuador, inda hasashen Stars ke ganin Mexico za ta yi nasara da kullo ɗaya mai ban haushi, yayin da AI ke ganin za a tashi wasa Mexico na 1 Ecuador na 2. Kuma a cewar sa sai an yi ƙarin lokaci ma. Akwai karawar Ingila da Congo, duk dai a ranar ta Laraba, inda dukkanin Stars AI ke ganin kai tsaye Ingila ce za ta yi nasara. Kana akwai wasan Belgium da Senegal, wanda Stars ke ganin Senegal ce za ta yi nasara, yayin da AI ke cewa Belgium ce mai nasara.
0: To mu za mu bibiya mu ga yadda lamarin zai kasance. Ta
1: kaya haka. A ranar Alhamis ko za a haɗu ne tsakanin Amurka da Bosnia, kuma za a iya cewa Amurkan ta samu kwashe-kwashe ne. Hello, a ranar dai akwai karawar Spain da Austria, shi ma dai Spain din akai yi wa tsammanin nasara. A ranar Juma'a kuwa akwai karawa ne tsakanin Portugal da Croatia, duk da yake haduwa ce da kowane bangare ke da ƙarfi, amma hasashe na nuna yiwuwar Portugal ta iya nasara, duk da yake akwai kiraye-kirayen ganin Roberto Martinez ya rage amfani da Cristiano Ronaldo a dukkanin mintuna na kowane wasa. Hasashen Stars na ganin Portugal za ta yi nasara da kwallo ɗaya da nema, yayin da AI ke ganin cewa Portugal din za ta yi nasara da kwallaye 2 Croatia kuma da kwallo ɗaya.
0: To Azima, ina ganin kin riga kin ci na yau, mun gode kwarai da gaske.
1: Na gode.
0: To sai kuma mu garzaya Amurka.
5: Duk da dai ana ganin abin da kamar wuya, amma wasu daga cikin masana harkokin kwallon kafa na ganin akwai yiwuwar kasar Afirka a wannan karo za ta iya daukan kofin duniya. To komai suka dogara da shi, na zanta da Abubakar Ibrahim, masana harkokin kwallon kafa a nan Amurka.
6: Fadin gaskiya, a yau zamani da ake ciki na kwallon kafa da aka zo na duniya ta kaf baki daya, to kowa ya san da Afirka ba wani rawa za ta taka rawan gani ba ne. Shi dai gari guda shi ne Morocco. To yau sauran kasashen Afirka duka sun nuna cewa kwallon kafa na da aka sani Afirka ba ta komi, to yanzu ba haka ba ne. Yanzu Afirka suke ba kasashen Turan yama a cikin kwallon kafa, sai da ƙyar tukunan kasashen Turan suke iya su samu su ci galaba bisa kanta. Kuma wani abin ba ba cin galaba ba ne da kanyan su mece ya ake cewa lefri ne ya sa suke, amma Afirka a wannan lokaci a Afirka ta take rawar gani.
7: tabbata ka kalle wasannin kasashen Afirka da dama kamar yanzu wace kasa ce kai ta burge ka
8: tare misali shan ce ma ni mutumin Ghana ne wai menene son kasa yana daya daga cikin imani kisa Ghana ma mun san ba za mu zo mu yi kokari ba so mun coaching da aka zo mana da shi an kawo mana

0: yadda Babura za su iya
1: sai an gaici kwararru kenan.
0: To hukumar da ke kare haƙƙin masu sayan kayayyaki ta Najeriya kuwa ta nuna damuwa ne kan har yanzu ƴan Najeriya ba su samu sauƙin farashin mai a gidajen mai ba ta yadda zai daidaita da faduwar darajar mai a kasuwannin duniya. Tana mai gargaɗin fa akwai hukunci ga ƴan kasuwa ɓangaren mai da ke da hannu wajen cutar ƴan Najeriya wajen cin ƙazamin riba. Hukumar ta bayyana cewa sakamakon bincike da ta gudanar kan kasuwar man fetur ta ƙasa ya nuna cewa rage farashi da masu tace mai na gida da depot-depot da gidajen mai suka yi sam bai daidaita da faduwar farashin gangan ɗanyen mai a kasuwannin duniya ba. La'akari da cewa a lokacin tsada ana daidaita shi ne da wannan farashi na kasuwannin duniya, duk da cewa gashi yanzu farashin ya zo kusa da ma lokacin da ake kafin yakin na Iran da Amurka. Amma yanzu har yanzu ana sayar da mai sama da 1,200 da ƴan kai a Najeriya.
1: So sai gashi kuma gangan farashin gangan ɗayan man ma sake tashi bayan har-haren da Amurka da Iran suka kai wani
0: suka kai. Amma duk da haka bai kai matakin da ya kamata ce za a tsawala farashi ba. To kasar China ta yafe wa Sudan wani bangare na bashi da ya kai $50 million domin sauƙaƙa mata a fannin tattalin arziki da take cikin wani yanayi saboda yaƙi da take gwabzawa da 'yan tawayen RSF. Kasashen biyu sun rattaba hannu ne kan wata yarjejeniya a ranar Ladi jiya kenan don yafe wani bangare na basussuka da ke kan Khartoum din da nufin haɓaka haɗin gwiwa da ke tsakanin kasashen biyu. To a wani mataki na kare lafiyar jama'a, hukumomi a Senegal kuwa sun kulle gidajen buredi ne marasa tsafta da dama ciki har da 29 a Dakar kadai. Lamarin ya shafi gidajen buredi da suka karya dokokin masana'antu da kuma dokar tsaron abinci.
1: Amar Abba sanu da kokari.
0: Madalla.
2: RFI.
1: To bayan umarnin babban sufetar jana na 'yan sandan Najeriya na kama duk wanda aka samu da laifin hawa motar da ba a mata rijista ba ko kuma ba ta da lamba, tuni kwamishinonin 'yan sanda sassan kasar suka baza jami'ansu ko ina domin tabbatar da umarnin. Masana harkokin tsaro na ganin wannan mataki ba zai zama cikakkiyar mafita ga matsalar tsaro a Najeriya ba, sai dai zai taimaka wajen rage musu nau'ikan laifuka. Ga rahoton Abdulkadir Halidu Kiyawa.
3: Tun bayan umarnin, da ni jami'an 'yan sanda a jihohin kasar suka da kufa don ganin sun tabbatar da shi. Shin ko me masana harkokin tsaro za su ce ga Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya?
4: Mataki ne mai kyau kuma zai iya taimakawa wajen ƙara tsaro da sauƙaƙa bincike, amma idan ana son a samu sakamako mai ɗorewa dole ne a haɗa shi da ingantaccen tattara bayanan sirri, amfani da fasahar zamani, ƙarfafa sintiri, hukunta masu ɗaukar nauyin laifuka da kuma kyakkyawar haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da al'umma.
3: Al'umma dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da umarnin.
5: Wannan mataki ne mai kyau da aka ɗauka kuma zai ba wa tsaro gudunmawa mai kyau sosai. Muna goyon bayan wannan mataki da aka ɗauka 100%.
6: Ana tare da Muhammad Inoshew. Hakan yayi daidai gaskiya domin tabbatar da tsaro.
7: Sunana Muhammad Suleiman. Wannan umarni da ya bayar abu ne mai kyau domin da mun kuskure ne ma ya kasance motoci suna cikin ƙasa ba su da rijista. Domin in har ya kasance an yi abu da mota wadda ba ta rijista, babu wata hanya da za a ba kama ta.
3: Jihar Jigawa guda ce cikin jihohin da ba a fuskantar matsalolin tsaro a Najeriya. Tun daga fara aiki da umarnin har zuwa yanzu mutane uku aka samu nasarar kamawa. Ga SP Shisu Lawal Adam mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Jigawa.
8: A halin yanzu mun kama mutane uku, kuma kamar yadda kwamishinan 'yan sanda ya ƙara ba da umarni ga turawan 'yan sanda DPOs kenan da kuma kwamanda na MTD na cewa lalle-lalle a fito dukkanin lunguna da saƙo kuma cin manya-manyan titina na faɗin jihar Jigawa a tabbatar motocin da suke yawo suna ɗauke da plate number.
3: Masu fafutuka da tsinkaye kan lamuran yau da kullum na ganin wannan mataki ba laifi ba ne, amma kuma ba shi ne mafita ba. Illa kawai wani shago da za a buɗe wa jami'an domin cin kasuwarsu. Comrade Bello Basifage, ɗan gwagwarmaya ne a Najeriya.
9: maimakon su je su yi aikin tsaron al'umma da bawa al'umma kariya da cimma ƴan ta'adda inda suke, sai kasance ga baki ɗaya ayyukan su ya dawo kan titi binciken ababen hawa da sauransu, wanda da yawan su musamman bata gari daga cikin su sun fi son irin wannan aikin domin sun fi samun wani abu fiye da a ce su je su yi aikin bawa ƙasa kariya kamar yadda na yi bayani a yanzu. Saboda haka ni a fahimta ta rundunar ƴan sanda ta ƙasa

0: gina daga lalacewa jami'in ya kuma yi gargadin cewa ba za a sake amincewa a rika faka manyan motoci akan babbar hanyar ba da kuma daukacin gadoji dake Birnin Lagos ni dai ba su yi karin bayani kan yaya babura dake kima su taya uku za su iya lalata irin wannan hanya da aka kashe makudan kudade wurin gina su ba ko kai ka san yadda babura za su iya
1: lalata sai an gaya ci kwararru kenan
0: to hukumar dake kare haƙƙin masu sayan kayayyaki ta Najeriya kuwa ta nuna damuwa ne kan har yanzu ƴan Najeriya ba su samu saukin farashin mai a gidajen mai ba ta yadda zai daidaita da faduwar darajar mai a kasuwannin duniya
1: haka
0: tana mai gargadin fa akwai hukunci ga ƴan kasuwa bangaren mai da ke da hannu wajen cutar ƴan Najeriya wajen cin kazamin riba hukumar ta bayyana cewa sakamakon bincike da ta gudanar kan kasuwar man fetur ta ƙasa ya nuna cewa rage farashi da masu tace mai na gida da depot da gidajen mai suka yi sam bai daidaita da faduwar farashin gangan danyen mai a kasuwannin duniya ba da akari da cewa a lokacin tsada ana daidaita shi ne da wannan farashi na kasuwannin duniya duk da cewa gashi yanzu farashin ya zo kusa da ma lokacin da ake kafin yakin na Iran da Amurka amma yanzu har yanzu ana sayar da mai sama da 1,200 ƴan kai a Najeriya
1: so sai gashi kuma gangan farashin gangan dayan mamma ya sake tashi bayan har-haren da Amurka da Iran suka kai wani
0: suka kai amma duk da haka bai kai matakin da ya kamata a ce za a tsawala farashi ba to kasar China ta yafe wa Sudan wani bangare na bashi da ya kai dala miliyan 50 domin saukaka mata a fannin tattalin arziki da take cikin wani yanayi saboda yaki da take gwabzawa da ƴan tawayen RSF kasashen biyu sun rattaba hannu ne kan wata yarjejeniya a ranar Ladi jiya kenan don yafe wani bangare na basu suka dake kan Khartoum din da nufin haɓaka haɗin gwiwa dake tsakanin kasashen biyu
1: haka
0: to a wani mataki na kare lafiyar jama'a hukumomi a Senegal kuwa sun kulle gidajen buredi ne marasa tsafta da dama ciki har da 29 a Dakar kadai lamarin ya shafi gidajen buredi da suka karya dokokin masana'antu da kuma dokar tsaron abinci
1: Amar Abba sanu da kokari
0: madalla
2: RFI
1: to bayan umurnin babban sufetar jana na 'yan sandan Najeriya na kama duk wanda aka samu da laifin hawa motar da ba a mata rijista ba ko kuma ba ta da lamba tuni kwamishinonin 'yan sanda sassan kasar suka baza jami'ansu ko ina domin tabbatar da umarnin masana harkokin tsaro na ganin wannan mataki ba zai zama cikakkiyar mafita ga matsalar tsaro a Najeriya ba sai dai zai taimaka wajen rage musu nau'ikan laifuka ga rahoton Abdulkadir Haladukiyawa
3: tun bayan umarnin tuni jami'an 'yan sanda a jihohin kasar suka haɗu kufa dan ganin sun tabbatar da shi shin ko me masana harkokin tsaro za su ce ga Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya
4: mataki ne mai kyau kuma zai iya taimakawa wajen ƙara tsaro da sauƙaƙa bincike amma idan ana son a samu sakamako mai dorewa dole ne a hada shi da ingantaccen tattara bayanan sirri amfani da fasahar zamani ƙarfafa sintiri hukunta masu ɗaukar nauyin laifuka da kuma kyakkyawar haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da al'umma
3: Al'umma dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da umarnin.
5: Wannan mataki ne mai kyau da aka ɗauka kuma zai ba wa tsaro gudunmawa mai kyau sosai muna goyon bayan wannan mataki da aka ɗauka 100%.
6: Ana tare da Muhammad Inoshew. Hakan ya yi daidai gaskiya domin tabbatar da tsaro.
7: Sunana Muhammad Suleiman. Wannan umarni da ya bayar abu ne mai kyau domin da mun kuskure ne ma ya kasance motoci suna cikin ƙasa ba su da rijista. Domin in har ya kasance an yi abu da mota wadda ba ta rijista babu wata hanya da za a ba kama ta.
3: Jihar Jigawa guda ce cikin jihohin da ba a fuskantar matsalolin tsaro a Najeriya. Tun daga fara aiki da umarnin har zuwa yanzu mutane uku aka samu nasarar kamawa. Ga SP Shisu Lawal Adam mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Jigawa.
8: A halin yanzu mun kama mutane uku kuma kamar yadda kwamishinan 'yan sanda ya ƙara ba da umarni ga turawan 'yan sanda DPS kenan da kuma kwamanda na MTD na cewa lalle-lalle a fito dukkanin lunguna da saba kuma manya-manyan titina na faɗin jihar Jigawa a tabbatar motocin da suke yawo suna ɗauke da plate number.
3: Masu fafutuka da tsinkaye kan lamuran yau da kullum na ganin wannan mataki ba laifi ba ne amma kuma ba shi ne mafita ba. Illa kawai wani shago da za a bude wa jami'an domin cin kasuwarsu. Comrade Bello Basifage, dan gwagwarmaya ne a Najeriya.
9: Maimakon su